0: jërëjëf sëriñ bi ci ñaan yu am am solo yooyu, ndax ni ko sëriñ bi waxee rek muy Cheikhul Khadim, izid du'a wa yanfa'u hayyan wa yanfa'u al-hayya, izid du'a yanfa'u mayyitan fil qubur wa yanfa'u al-hayya wa yujibu al-ujur. Kon ñaan am solo la, dana jëriñ kiy dund waaye dana jëriñ tamit ki nga xamante ni moo faatu. Kon sëriñ bi yàlla na ko yàlla fayal. Kon nag duñ sori ci waxtaan wi, ndax ñu fasiyéene ko seq ak sëriñ Cheikh Naar Boussa Cumbuleen di ab borom xam-xam, di ab sëriñ daara, di ab gëstukat, waaye léppam mu jëme ko ci yoonu murid, waaye bokk ci njabootu borom Touba gi, waaye bokk ci njabootu sëriñ Mbacke Bousso gi. Mu fasiyéene ñu waxtaanal nag dundu Cheikh Abdoul Qadir Mbacke as sunni as soufi al waria, mooy nit koo xamante ni borom xam-xam la woon, bu sàmm bu sunnawu ñetti baat yooyu tënk na lu baree bari. Loolu nag yépp duñ ci sori, waaye dañ koy bàyyi ak sëriñ Cheikhou Naar Boussa Cumbuleen, moom ku miin ay kàddoom miin ak jataayam xam ni léppam xam-xam la, waaye léppam su waxee taalibi sëñ Touba man cee jariñoo. Kon nag sëriñ Cheikhou Naar, noo ngi lay dalal ci Assamidia TV, waaye noo ngi lay dalal tamit ci jataayam sëriñ Abdou Samane Mbacke ak mboolem ñuy seetaan ñëpp ak mboolem taalibi sëñ Touba. Sëriñ Cheikhou Naar, bismillah.
1: Bismillahi rahmaani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalaatu wassalaamu ala ashrafi al anbiyaai wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yawmiddin. Ginnaaw bi ñu santee sunu borom subhanahu wa ta'ala, julli ci ab yonentam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñi ngi nuyu képp koo xam ne yaa ngi dégg sunu kàddu wala nga jàkkaarlu ak sunu jëmm ci nuyoob lislaam bi ñu sunu borom tànn. Tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba, muy assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Di jiital ci nuyoo boobu nag kilifa ak jataay bii ñu nekk, di sunu kilifa, di sunu wayju, di sëriñ Abdou Samane Mbacke moom sëriñ Shoaib. Subhanahu wa ta'ala mu gën ko fee yàggal te dolli ko ak wér ba yéen ñu am ci lislaam ci biir toolu Cheikhul Khadim bii sunu borom kàttanal ko mu àggale ko fa kawe jotam. Di la delloo nuyoo sëriñ May, di rafetlu bu baax it nag jataay bi ci li mu tëddee. Junj nga ko léegi, yi ci daje bari na, lenn lu ci nekk ñu ngi yaakaar sunu borom defal ñu ci aw yiw. Ni nga ko waxee ñu ngi ci sunu ñaareel tey ci atum bees mi ñu nekk ci atum lislaam, waaye ñu ngi ci guddi ajuma di guddi gu bari ay ngëneel, waaye nag nekk ci fànn yoo xam ne ñu ngi séntu bisu fàttaliku ak ñaan ci jàmbaar joo xam ne jàmbaari lislaam la ju ñëpp ràññee. Loolu yëpp du la am ama solo muy fàttaliku jëmmi sëriñ Abdoul Khadir Mbacke. Muy jëmm joo xam ne niñ koy faral di waxee rek, waxtaan ci moom mooy waxtaan ci mbooleem njabootu sëriñ Touba gi, ndax ñoom ñëpp benn lañ. Waaye nag ni nga xam ne noonu lañ baaxoo
0: fataliko jëm
1: ci jotaay yu melni moy ñu teunk rek ci ne mom kenn la ci doomi Serigne Touba yi mom Serigne Abdul Khadir way juroom bu jigen nak moy soxna Aminta Kanibusso soxna Aminta bokk ak ku ñuy wax Serigne Massamba Kanni Serigne Mbacke Kanni Serigne Bousso bi di seen waju Serigne Bousso bi bokk ak soxna Diara mi wajuru Cheikhul Khadim Ndey ak Baye kon man nañu wax ne Serigne Abdul Khadir ñaari wétam yépp dara gennu ci Cheikhul Khadim
0: Mbacke
1: don nak don domi Cheikhul Khadim jaglek sunu borom la ciir la bo xamni yalla koy ciiral kuko so waye nak Serigne Abdul Khadir dafa bokku ci njabot gogou waye serigne bi jaarale ko fi nga xamne fi lañ baxo jaarale domi soxna niko serigne may tekk ci as-sunni as-sufi al-wari'a lol ay jaar way amna ciir bu gosu borom faak nepp muy feñ jamono waye bimu feñe jamono yit nak ñu faagul ko ciir bo xamne dañ ko jaarale ci ay jaaru way ta moy jangal ko alquran li nga xamne mo wara jitu ci ab julit yar ko yarum l'islam jangal ko sharia ba mu geej ci lolu nga xamne mo doon jeego bu ñeek ci liggey Cheikhul Khadim ta moy al ilm nafi jital ci mom ginaaw bi lolou agge yit la ca teggu di al amalu salih mom serigne abdul khadir nekkon ci lolou mbollem luñ ko jangal ak mbollem luñ ko yar ci lu bax mu taxawon tem ci jef ba lolou moko jox melokan yi nga xamne moy melokan yi ñuy yem ci mom ci melokan nitu yalla kon mom man nañu wax ne doomi Cheikhul Khadim la waj juram waju Cheikhul Khadim ak mami Serigne Abdou Khadir bokku lepp Serigne Bousso waye ñu jaar la ko ci jaar way bobu mu tellu wat lool alquran ñu jangal ko waye nak mu am ay melo yo xamne daf ko melo wo ci ak njelbenam bani mu doone mak lolou nak dañuy fatali li Serigne Moussa ka doon tagge Cheikhul Khadim wajurom wo lolou dafa am ci nit yalla ñuko sunu borom bi jagle ta moy melo wo xamne ci sa njelbeen la top ba ngay doon mak Muhammad ibn Bushayri tagge won nako yenen debi sallallahu alayhi wa sallam alif an-nuska wal ibadata wal khilwata tiflan wa hakadha an-nujaba Serigne Moussa ka nak mom bi muy tag Cheikhul Khadim ci melo wowo dafa wax ne mel deggu bamba ga di len bi jaw ba yokko ndax ne mom ci njelbeenam deggu gi nekkon ci mom diine gi nekkon ci mom xam xam bi nekkon ci mom sel gi nekk ci mom deggu gi nekk ci mom amul dara lu ci yok ndax ne dafa jog rek ag nga xamne sun borom daf ko boole won ak ñoom ñu bokkon ak mom nek ci ay barabi jangukaay da ci bari ñu séré ci mom lo xamne ñi nga xamne biñ koy xam dem na ba doon mak lañ xam ci mom ñoña mom lañ

saytu nako mepp mbokk mu fi baye ko mo lay taxaw ñaata at la mengo kep ku gane jamono mo lay jox autour ñaata at la mengo li ëpp ci sey mbokk yi mo koy taxawé nga xamné amna mbokk mo xamné kérok bu ngui tuddu wax nañ dañ ki dé mom mako mak ndax ma tuddu yaayam tuddu mama ma tuddu yaayam tuddu mama ala mom mo tuddu mam bi tuddu yaay ji tuddu sepp mission bobu nga xamne mom la yore won daw ci yuqat daw ci tay tew na

bokk lépp. Kon moom bu ko sëriñ bi woowee di ko waxtaanloo ci ak sëriñ Mbacke mi jur way juróom mu jigéen mii di sëriñ Abdou Samad. Naam. Dafa wax ni Serigne Touba lépp lu mu dugg rek ñu fàtte lépp la ci des. Alhamdulilah ndax yàlla ndokku yàlla kon kon sëñ Cheikh na kon sëñ bi dégg nga ko waaw nee na bu demee nga jottali ko waaw kon waa ko Cheikh Abdoul Khadir yi yéen ñëpp sëriñ bi nee na mbubam yi mu ngi koy xaar te xam naa ni suba bis bu baax a joxe la kon jërëjëf Mbacke Balla ñu di ko sant rek moom mii di Serigne Abdou Samad ci jataay yi nga xamante ni mi ngi koy taxaw bëgg a dimbali julit ñi bëgg a dimbali taalibe yi Serigne Touba yi waaye bëgg noo dimbali ñun taalibe yi ndax lii lépp da ko def rek ngir ñu jàngat njabotug Serigne Touba gi ndax ñoom kenn du ñoom doon na doy rek diw ci doom Serigne Touba yi la bokk waaye ni ñu fonke woon sunna ni ñu fonke woon ak jaamu yàlla kon lenn rek la ñu war a roy ci ñoom ñun taalibe yi Serigne Touba yi mooy ñu xam ni ñoom lañ la sëriñ bi digaloon ñoo nga ca ñun nañ jéem a roy ci ñoom lu ñu mën kon sëriñ bi jërëjëf yàlla ñu yàlla fayal la ci jataay yu am solo yi nga xamante ni saa su nekk yaa ngi koy indi doon sonn naa doon tayyi naa sa alal sa waxtu lépp yaa ngi ko ci def ngir sàkku ji bëggug Serigne Touba bëggoog nag yàlla nga ko dàkk ci barkeb Cheikhul Khadim kon sëriñ bi jërëjëf ñoo ngi lay delloowaat kàddu gi wassalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

karal na mat ba jeb len baramam yakal na ay bar tawah na ay tarbi su usi xamal na ni sankuan ngirum baramam fa fa la jir yow fa bu na fay jir ni ya ma ci ya fu la jir kamam kay mo baramam ba dar ba ni kan tu no ay ba ni ni am may jir ab tan yambar bu tar tanal baramam wayas bani toy bis bani gan ci wet lek bani dom sar sar fa baram ka sawar

lumen asabe e waro amam ko bagere bari me ala e bamba ani siatal ko melni mo ay dane ko waro amam kulle mo jang way wi nan ma nyaanal ma sa

0: Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Samadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a li xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julit bokk talibi sen bokkum julit sen bokkum talibi muhtar kabir cheikh salih mo ñewati ci émission bi yété di len nuyu di len ziaré tam len nuyu bi ak ziaré bi ki sahib al fadila al cheikh mohammed al muntaqa hafidhahu allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla dikit ak njabotou serigne touba gep di beral nuyu ko ziaré al cheikh abdou samad mbake ibn cheikh shoaibou diko ñaanal yag ko wër jotaay yi ñu def yépp mi nga aju ci ak xéeram ak yeneem tassale xam xam ye jami yalla yi jariñ jabotou serigne touba gi muy talibé tay émission yéta xeyssina ci lim leen digone dajé ci émission bi wéssu won ñu jéxalé won ko ci doon wax ci nit ko xane da mel nam wara mel nit ki bu melé nim wara mel day jariñ bopam jariñ keneen su melul nim wara mel waxon nañ ne day lor bopam lor keneen waxon nañ ko ci yenn émission teunku ko ci nit ku bax ak nit ku baxul doomu adama leppam du aw yu leppam du aw ay bakkanam du aw yu du aw ay waye dafa rax banexam du aw yu du aw ay waye dafa rax aduna yit du aw yu du aw ay waye dafa rax len keppay aw ay kesse raxut muy shaytané mota nit ñu bëgg mu tagat bakkanam gine ci la cey aw ay baye ci la cey aw yu ndax bakkan lepp du yu lepp du ay kon nako tan sanni ay wa bayyi fa yiw wa muy bakkan bu bax banex lepp du yiw lepp do ay kon nako tan banex bu bon bam beggon lu bon mu bako tey beug lu bax aduna lepp du yiw lepp do ay kon nako tan lepp lo xamne dafa haram ci aduna bon mu watandiko lola te lepp lo xamne dafa lew ci aduna te lewet ta bax muy wut lola kon doomu adama dañ ko ligeylo ci mbir mo xamne lu rax la lu bax ak lu bon mu tan la bon sanni jiko bayyi fa la bax ben element dese ko muy shaytané amul dara ci wiw leppam ay la lañ ko digël ci shaytané moy diko watandiko waye ken watandiko do wuko bakanam ludut la ca bon lay dindi ken watandiko do wuko banexam ludut la ca bon lay dindi ken watandiko lo ko aduna lutut la ca bon lay watandiko shaytané nak amul dara lu bax motax ñu nak watandiko shaytané ñu tuddiko ar-rajim ar-rajim moko xane bu lu jubé la nga yor di ngannaay nga jubalé ko ne ko bu lu yeksi shaytané mom bu lu yeksi la tut aduna moy yeksil ma xol li bax ci yow ma jël ko li ci bon ma bako bakkan yeksil ma xol li bax ci yow li ci bon ma bako banex yeksil ma xol li bax ci yow la ca bon ba bako motax bakkan buñ ko defare kha daf la hamman zakka ko ko defar bam bax day texay nga sans am nga sens banex moy bëgg bëgg na rek bima ko waxe ni bëgg moy banex li feek tiguma ci lima bëgg ken xamul luma bëgg way bu mene dama bëgg seigne touba dama bëgg alquran dama bëgg khassida bo bëgg baxna kon bu bëgg dañ lay baye nga bëgg ko waye ki bëgg ab safane tam bu ne dama bëgg safane dañ nan ko waro bëgg safane aduna kazalika non la mel fofu mëna nek sufu su yalla asamanu su yalla ko tim jam ñafa nek mu neex leen mu nakar leen jam yalla lañ kon fofu meuna nek fa iyaya fa'buduni fa iyaya fattaquni fa iyaya farhabuni li yalla soxla rek moy fofu nek nang koy jamu fofu nek nang koy ragal fofu nek nga xamne yalla rek kay bo fofu meuna nek nak baxna waye fofu nek nak fi ak yaangi xamé yoyu fofu baxna ci yow waye bo nekké fenen ba ñeneen yaq la nak fofu baxul ci yow kon bokki nekete nit ki dañ ko boyal ne ko demal seti la li ngay seen waye so deme na nga and ak sam xel ak sa bëgg bëgg so deme nak na xel ma jitu bëgg bëgg ba tege ja xel mom bu jito dana xam li jaadu dana xam li jek dana xam li dagal su ko defé bu jito nak bu banex dikke fekk la xel ne mom lañ wara bëgg la banex di bëgg waye su fekke da nga jital banex nak kel top ci ginnaw bala xel accès dana fekk banex toj dekk bi banex dana bëgg lu mu ta bëgg dana def lu mu ta def xel door ñu nak lu tax nga def li kon nak nit ki ci aduna bu xamé liko fi indi dana xam ñim fi wara andal waye dana xam ñim fi wuta andal dana xam lim wara sonu ci am ko waye dana xamit lim wara sonu ci watandiko ko seen bok seen xarit muxtar kam cheikh sallou ñu ci emission yete gennuy leen siaré assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

tam nga ci ben grap ni wax feex grap bu ñuy tuddé feex am na ñu ko xamé né nak muy yatu dëmm wax li ñu wax yatu dëmm bo démé ci yenn côté dañ koy wax lu muy grap bu ñuy fajo nak lu bare bare ci sax am na dëkk bu siiw fi bo xamné na ko jur ci ku jaar ci yoonu bi jëm sawu ci yoonu ñeekk bi bu bu ñeekk bobu amna ben dëkk bu siiw fofu ba dem ba ñu sawu ñu siiwé garab bobu la di ko jëfandeku wante so duggé ci biir réew mi yaato na fa sofa ci yoonu saaru ngeen bari na fa trop ñoom fofu lañ koy gëna xamé sax ñoom ñokay wax yëru dem ay ne benen côté wati yëm ci fi ñuy wax lu melni ki feex waye garab bu baax la ñu tudd nonu feex gogu dal dafa melni amna ci mom itam bokay jëfënde wo ci renam yi wala xobi wala xasm ak feex bari ci fa man ñi da nañ ko faje lu bari so tare nam yoy ak xasm ba ci xobi xobi rek sax wax nañu sa so ci amé ciom sonno rek bo amane xob yoy ci wuti debbo ko jambo ko seg bo ci sango rek buy fend rek sonno bobu day dey lolou mag ni daan nañ ko ci fajo bo sonna ni la dama wuti xob yi feex na jambo ko boko jambe bo ci sango rek yalla man na defal taw bi bo sonno bobu na dey gis nga ñi nga xam dañuy ñak katane ci xale yi di xibon wala yu mel nonu daan nañ ko jambal ni ko naan wala nga def ko sunguf sax moom xolam yooyu ko du feex yooyu ñu di ko boole lu ñu lekk moo xam laax wala fonde wala yu ma nekk li ñu lekk ni di ko ci suyu di ko booleeg moom baax na trop trop trop trop ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ñi nekk kàttan surtout xale yu xiiboon ñi wala sax ba ci mag ñi boo xam ne dafa bëgg am doole cawar bu ñu lekk comme ñii nga xam ne dañ daan bëre làmbi àll bi nga xam ne dañ ko daan def ñu daan nañ ko jël di ko boole ñu bari daan nañ ko jëf sunguf léegi di ko boole bu ñuy lekk di ko jëfandikoo ndax bokk na ci li nga xam ne day maye kàttan moom xob yi feex yooyu xobam yuy ba tee baax na trop ci wàllu góom soo fa jàmb ko noonu di ko ko raxase góom yi nga xam ne day naqaree wér wala nga def ko sunguf soo amee xob yi feex yooyu te ñeneen ñi da koo yëkk dëmm boo ko ci suyee loolu day tax muy gaaw wér ba tax na daan nañ ko jëfandikoo ci lu may noonu xobam yooyu ba tey moom xobi feex yooyu ba tey baax na trop ci wàllu jafe-jafe wàllu noy nga xam ne am jafe-jafe ci wàllu noy nga xam sëqët wala lu may ne asma nekk bronchite yu may noonu yooyu nga xam ne day laal wàllu xëdër bi pomo bi yooyu yëpp xobi feex yooyu moom itam bokk na ci li nga xam ne mag ñi daan nañ ko faje waa da nga koy baxal di ko naan rek comme ni ñu daan defee duuti ba boole texaw boobu tàngale kaas ndox sa xobal xoon def ko ci wax wax ci ndox di ko naan par kaasoo lekk baax na trop trop trop trop ci ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu noy moo xam dañuy fat wala yu mel noonu surtout nag yi nga xam ne day laal wàllu pomo bi mooy dënd bi xëtër bi baax na baax na yi ba tey ci wàllu biir gis nga gumi biir yooyu mu mel ne ki ulcère yi baax na ci lool man ñi daan nañ ko def ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu góom bu yu nekk ci biir def ko sunguf di ko suy boole ko lu ñuy lekk noonu def wala ñu baxal ko léegi di ko naan moom xob yi feex yooyu baax na trop trop trop ci jafe-jafe wàllu biir biir bi métti moo xam bi yooyu di am góom wala yu ko niru yooyu yëpp man ñi daan nañ ko fajee xob yi feex yooyu te ñenn ñi di ko wax yetu dëmm ba tey xasam moom it baax na trop dañ koy jëfandikoo ci lu bare bare moom itam li ma waxu noonu surtout góom yi nga xam ne day naqaree faj góomu robaale yooyu baax na lool moom xasam moom ku ko am moom itam mën na koy ut surtout mu am ci xas mi am ci xob yi mën na wal xob yi ba mu def sunguf mu am ci xas mi baxal ko am na ci xas mi baxal ko lii muy koy naan lii mooy ko raxase
bokk na ci njëriñal garab googu ñuy wax feex te li ma wax ñeen ñi di ko wax yëtu dëmm sutare nam yooyu moo ci gën a bëri ren yi baax na lool lool lool lool gis naa sax fu ne daanaka comme ren yi yombatul sax fu ne cari la ñu dagg fu ne di ko takk di ko jaay comme ren yi boo demee ci jaaykat yi yu bare bari fu ne ren yi daanaka ñu mënatu ko am bant yooyu ñu dagg noonu takk ko comme ay ren di koy jëfandikoo moom it baax na trop trop trop surtout yax yu métti wala gannaaw yu métti wala coono maa ñii bu njëkkee daan bind la toog mbind mu yegg moom dañ daan wax sax képp koo xam ne léegi da ngay bind kaamil na nga am njëkkal féex ren feex teg ko sa wet dafa mag ci daan nañ ko def saa soo soobu ab kaamil di bind koo jël njëkk njëkk ci ren feex yooyu teg fa la mën ko yàlla mën naa def toog feex ba bi ngay noppi doo ci am coono boo xam ne wala looy sonal loo xam ne dañ koy ma tax kon képp koo xam ne day jàmbati yaram bi métti wala yax yi métti te bëgg mu feex nu ren feex yi su ko mën laa mën naa bant yi noonu mooy car yi nga xam dañ koy def takk ma xool ko léegi di ko naan baax na lool lool lool lool yët googu gis nga ci wàllu jafe-jafe ñi am tur ndoxit baax na lool tere ji tawat yi nga xam ne da koy def surtout lu mel ne xeeti prostate yi wala yu mel ne kii wëndru ba ci tawat yi di laal wàllu dencant yi dañu indi jafe-jafe yooyu ci wàllu tuub ndox su boobaa moom it na am ren feex yooyu xool ko moom itam

lan loy def tay bu suba nga bako def leneen manam loy def tay bu suba mom ngay defaat bu suba mom nga defaat niko hadith ba dig leni li gën ci jëf yi moy la ci gëna sax nga nek fofu bu yagge bo egguti tam da nga seen gañu bax ñaan seen salim bu bax waxon na ni gaay bax yi de tek leen sop ak roy leen dana tax bo leen debuti tam nga raw say morom yow waaw nga raw say morom baxna bo egguti ñom fañ egg tam da nga raw say morom ndax farlu gi nga farlu jiem gi nga leen di jiema dab ci ngay rawe nak ki ko jiemut mom ci ngay rawe ki ko jiemut naka non itam ku wakil la won wakil baye yalla sa bop ba nga xamanteni lepp lu safano ak wakilu do ci dug ki faatu tay ak ki juddu ñom la yebal ku faatu ak ki juddu ñom la yebal kep baye na yalla bop mba lu yalla dogal rek neexna amu ci tan mom nit faatu nak nit juddu nak nit ñi bi sene ci tukki baak kep la yebal mom mom da leyal dogal rek moko neex ak lu meuna doon rek deppo nak bëgg bëgg naka non itam non la fokke won jakka juñu na ko ci tambali ba legi ba dafa wut jakka ci bir kërëm amun seen doxari moy jëm ju xamne bi julle ci furu jakk julle ci sal bi julle ci neeg bi julle ci rokk bi julle fen faratay juroom yi mom jakka ja rek fu meena ne nak mo xam mi ci kërëm mo xam ma nga ci tukki ba ak fu meena doon rek ci jakk ji la koy julle lolu mom ñako xamone ci gëré bam nekké ci niyam seigne bakki boussa di jang ba niñ ko noppé gis ci 1990 kenn musula wax ni seydou khadi fi la julé furu jakk kenn nak mën la ko wax fu mëna ne ci jakk lay julé waxtu julé ko tamlé fajar ba gé lepp ci jakk ji la koy julé mo taxon dafa mut jakk ci bir kër difa julé ci nabi sallallahu alayhi wasallam waxon ñu ni iza ra'aytum ar-rajula ya'tad al-masjid fashhadu lahu bil iman su ngeen gisee ku fonk jakka neena na ngeen ko seddel ngëm yalla deug ku ko def da ngay fonk jakka ci seen doxat nak ci mom la fonk jakka bañon nako ba kumuy jaxasol ak kumuy xaritol ci jakka ja la lay tanne wa ñi nga xamne ne sa sunna assalamu alaykum gis leen ñoña lay def ay xarit buy wax ñoña lay waxal ñoña lay togando wa ko xam bu la gis ci jakka ja mom bokku ci xarit ku bëgg mu fonk la dal da ngay fex ba saasu selmale rek bu gesso gis na wala gisee ci jakk ji ñaar yoon kep dal lay fonk def la xarit naka non itam hadis def ñuy jangal ni bari jéego ci jakka day far ay ñaawteef bari jéego ci jakka day far ay ñaawteef na xam nañu seen waxaade bari won ne jéego ci jakka ja lool ndax ku man wax ci juróom yépp nga saxal ko ci jàkka ji noor ak nawet bu dégg bëccëg suba ngoon moo xam tukki nga wala tukki woo yaa ngi sa kër dëgg yàlla ku ne xam na ne say jéego ci jàkka ji dana bare naka noonu itam noonu la ko yàlla wuyoo woon nag ci ak ñaan bi mu amee melokaan yi rafet yi yëpp ak jikko ji rafet yi yëpp taxawaay yu mat yi ak farlu gu ràññiku gi sunu borom itam nag boko le lebalé kerm fay la guddi mom boko lebalé kerm mom sun borom mu fay la guddi seigne bou khadir fim tegon boromam taxna boromam itam am fum ko tek lepp lu ñaan rek yalla wuy ko ci sa su talale loxom rek lamay ñaan mo xam lu meuna doon yalla dana ko ci fek ba ci maral sax du nit ñi masaat maral waxtu mu wara taw jot tawut buñ diggé ci mom buñ ko dissé musafara lolu defena ba 90 dim fi joggé rek amna lam ci def wala 89 lén la ci bu 89 di 90 ci walu woné xarbaax ci digam ak boromam ci ñaan ci ab taw

0: ujiannya, nyep pun lena jadu sel. Bagi nyep, sebab tu sebarang kesian sen sen tarik soli. Nyep juga ingat nyep. Yang doang bangun motor lelian, ni dalam baju mati. Senjaya kerja, anak bokal yang mau dokter kunci batam. Senjaya kita pernah pernah kon korang fikir tom hell. Mujiz semua muncul baru. Senjalu dong lade, nol kade phone. Baru tak kurang jisoh. Hanya senjaya senjaya apa dah? Cukup baru jembal yang mbak lukan diru. Nak kau ada link ngam ada file, mungkin mel ni, kau bayi atau alam, fat agnyah, ngan kau agnyah ngan eh.
1: Si,
0: mana kumur jembal terjor kau di boleh mana, harus kau fat erek lalaga. Mata dan di soal belum cilo bari. Agak aku maham kau hamil wahani tunggu ye mela, kau nyaris bunyi nak kau mel nasa dengan nangga ber, lecak dan lobo kau dulu. Lecet up sulap kau bahaya kan lo kuda je dengan aku sama bayar, bahasa sama bagai bahasa mana kau. So kan mulai dia nak senang kau lede. Nak senang kau. Tapi kalau kau non lede mana? Sabo kau jah kaya selok anda kau nek cici ekfir. Nak senang kau nek senang kau. Bawa kau lo. Fokun nek jam lo kau mujar sih. Anda kau kau mana nak jap lah. Kamu di tempat kau tinggi ni mungkin deh. Jadi kau kan. Jadi orang tu bare. Kita giring ini tidak kerja tu membakar. Kami ni kalau kami cai susan ini gendai.
1: Ini gua.
0: Ia kau kau hamun lah.
1: Isai laki.
0: Ia kau hamun lah. Kalau dah kau topu tau lah, nak kubah kau mungkin nak dan jumpin wah hamne. Dece face. Mak kami masih juga itu. Wajah mui juk dia malah bawa kencan wilayah tahawalah. So kami untuk mui juk nyu cukup dia mendawatal lah. Nah, antara lip mana orang nak dah lo? Kami kau dah lo, ayat udah atau wajib betul ni ni kau nak mbak mbak lam iyal lo, si jemam, muncul lo bermesak. Nah, kami matang di gambar ni ni, sen hak, karena kami matang di hak di gambar barang barang. Anak matang di hak di gambar ni ni, rawatina, ayat bokam.
1: Terlalu sen mahu dogu mula, wajib dicuci ni mui. Ni muka saya kau nak jawab syarul khadim. Dah kami nyuci balas sen jawab. Mualan jauh sentur. Sehingga mualan mumsyak mualan mutlak. Am dah faham agak gua kami makai lat nak. Dua hal muncul senyap dua hal. Muka aku lumai. Lain waktu muka kau kami mohon itu tu semua tahu. Senyap bersama beram beribu berdua ber. Walau berkedai memang am kau makai lah. Nampak. Nataya lu senyap dua hari. Bi musa lagi ala bi bu shock ala bi de. Senyap dua hari. Senyap Abdul Saman mu amon tudu. Senyap dua hari. Jengi kerem. Mu tudu al sekadar am George. Kau ngegis lalu. Minta lah kalau ini mana macam yang belakang.
0: Minyak masa minyak mau kebaya yang mulai tudu.
1: Pak amang mago.
0: Kalau senjil dah utan.
1: Kau ngegis ngap.
0: Kau senjil mana dah gan am nafarek. Numi tudu.
1: Walai iske.
0: Wah kau bisa mau nyutud lah.
1: Iske.
0: Minyak kau fak jamu ni nyep mulai tudu. Baca kau tu dia bapam.
1: Baca senjil.
0: Baca kau senjil
1: kan.
0: Dan bini dah nak kita ni.
1: Wah.
0: Menyewa tu dekat bapam.
1: Senjil kan, memang kau siapa?
0: Dah lama lama kita tu cuci senjap senjil.
1: Besar. Iskay.
0: Kau ni kau fak kerja mana nyep? Mereka tu.
1: Iskay.
0: Lep ufang kumbok. Bahin wahamne. Non mudah dia nanti dia kadang non dalam tu dia dia ni kehilangan dia. Mana mana bok kerok. Saus ni kan mereka ni cewa terang kita kerja.
1: Iskay.
0: Dalam itu cium barai ni. Nampak ada sahaja sendok kadang lama sahaja dia ni sahaja lekuk dia ni.
1: Desa.
0: Di sini rokok ni dah. Kalau kau jauh malah kita pun dah. Kalau nak dalam lu top tu juga dia ni ibakam. Dia jauh ke kubok lagi. Lol nak kon hamli ak boku. Mitek mata, mesin sabah nak lagi. Sumbang dece dale, bana kita kuji. Hamgem hamlon tahan mudun duka. Tapi lumbang ni cincin tu bala. Mesin sabah dengko rock kemon, dengko kemon yale. Mu nak nempah hamnya, mu gasuk kese mana kau mayam. Gasuk ni kese.
1: Degil.
0: Mana kau mayam? Kuca aman kau mayam lakukan ni. Bun bakam sah. Makam negeri sangat lembok, lembok kerek. Kacam mana kami lebari kini, lembok kerja, lembok kerja. Kaya sama nama bina ayam bakam.
1: Kaya. Kami ni kami sah si senyap berkhair, nami kami ni senyap mohon negara sama bokal. Mandi senyap berkhair di muka. Lebok dia sama bokal, walau dia dengan angin gendam. Tapi kaya kami muka sah.
0: Nampaknya dah kena jadi sama mana kami kalau bokal dia ni. Nampaknya dia kena sabar le. Nampaknya dia kena nangor, mungkin dia kena nangor, dia kena nam. yaqin la kon ku doon dund ak bokk te doon ko dundal ci biir ak ci biti loolu bokk ci jikko yi nga xam ne yu ko war a gën a
1: royale bu baax a baax muy mu ko doon dundal bu baax ba ci ngañ yi nga xam ne yaa ngi ko doon dindi léegi sëñ Moutla man maa ngi fàttaliku yoon yi mu daan ñëw Ndar di fàttaliku man Ndar sax fa laa jokkoo ci moom 1977 maa ngi fàttaliku itam yoon yi nga xam ni début année 80 yi ñu daan ñëw Dakar ñaari yoon bu sëñ Moussa Bassir daan nañ ca dem Colobane bu Soxna Maye itam daan nañ ca dem Sikar yooyu ñaari yoon yoo xam ne yu wér a wér yoo xam ne teg nañ na ay at yoo xam ne sëñ Abdou Khadi
0: dëkkee
1: usine Bentali ma ko usine sax moom yàlla dogal na mosuma ca kii waaye xam nga foofu kër ma nga fa kër gaa jumaaje waaye ñaar ñi moom yàlla dogal na daan naa ca dem yooyu yëpp muy dundal gi nga xam ne doon na ko dundal li nga xam ne mooy wàllu mbokk yi waaye wàllu woowu itam mbokk yi da leen fonk ci itam yemul woon ci li sëñ Mamour Diouf léegi sëñ Moutla muy seen bisu mbétteeg bisu gane àdduna ak yu mel noonu waaye da bis yi nga xam ne itam mbokk yi dañ ciy am tiis nga gis taxawaay yi nga xam ne sëñ bi lu mu tab ji penk jumaaji moom boo ci mosaan ñëw ñu ne sëñ Abdou Khadi la ñu xaar keneen koo xam ni sa néew taxul woon sax mu jóg da nga naan kon naa ko xaaraale boobu itam di beneen taxawaay boo xam ne sëñ Abdou Khadi ni mu ko doon doxalee daal lu yéeme la woon.
2: Dëgg la sëñ Abdou Khadi ñu ngi jaajëfal sëñ Mamour ak sëñ Sam. Intervention yu am solo yi. Tomb bi nga souligné nii. Kenn daal mënta waxtaan ak sëñ Abdou Khadi te ñun ñëw te indi woo ko.
1: yaakaar naa ko.
2: waaw ndax moom loolu lépp daal sëñ Touba daal nga yéem rek. Dafa mel ne li ko suñ borom doon liggéeyloo ci askan wi ci biddeef yi. moom it mu tànn ñu muy àndal. di ko liggéey ndax buñ delloo ginnaaw ni sëñ Mamour waxee ak sëñ Sam ni mu ñëwee ci sëñ Touba. yow tamit nga xool wet gi mu féetewoo. nga xam ne bu doon ci ñiy jàng ilmul ijtima maanaam sociologie générale wala sociologie islamique. da ngay xam ne dafa mel ne liñ ko bindoo. dafa dëpp ak mission bi mu doon dox. moom ci boppam ni mu bindoo ak melokaanu boppam. dafa dëpp ak mission bi nga xam ne moom la doon dox. xam nga fii dañuy faral di wax naan kilifa diine yi ay régulateur social. maanaam sëñ Abdou Khadi ñu ne loolu la doon def moom. ci anam bu gën a xóot boo xam ne fii ci Touba nga xam ne mooy base mouridisme nga xam ne lépp fi lañ koy toggee. lii mu wax nii ci ni nga xam ne noonu la daan taxawoo bokk yi. tàmbalee ci nit ki bu feeñee jamono. xam nga loolu kiimaan la ñun dañ koo miin. waaye da ngay xool nit nga tudd ko. ba tudd doomam moom. ba tudd doomam. léegi nag nga lënkale wet googu. ak wetu ni mu xamee woon wàllu nasab loolu lim fi ràpp lim fi liggéey ci ay diggante. loo xam ne kenn loo xam ne ba léegi mi ngi dox.
1: dëgg la
2: te taxawaayam boobu moo ko def.
1: dëgg la dëgg la.
2: nga waxaale ma leen nag wàllu barke ba barke ba mu ci def. ñu alhamdulilah rabbil alamin ni ko sëñ bi waxee. ñun ñi nga xam ne dañoo feeñ ci jamono bi yëpp moo ñu tudd.
1: dëgg la
2: xanaa mu fekk mu tab ja te boobaay dafa yónnee keneen ku mu yónnee mu ñëwal boppam ñooyam. waaw waaye nga xool tur yu sell yi nga xamante ni. ak xam googu moo koy xam ak yam cay def ca suuf. loolu mooy ab société mooy taawu ab société. nit itam ñaar la am. adduna la am ak alaaxira.
1: dëgg la
2: nit ki day feeñ mu teeru ko defal ko barke boobu. waaye nit ki bàyyi ko fi tamitam kenn ku ne koo xam ne ba mu feeñee ñu di ko jox aw tur. ku tedd gi xam ni mu demee ci boromam. te loolu lu yomb a dégg la. bu si Abdou Khadi wàccaale dara jooju. sëñ Mamour dafa wax ne bi muy feeñ dafa fekk sëñ Touba liggéey na ba ñëw.
1: dëgg la wallaay
2: ñu mel noonu ñëpp. ay xéewalam la ñu woon yoo xam ne da ngeen doon andi. ngir tasaarewaat leen ci biir bindeef yi.
1: dëgg la
2: léegi nag kooku ku mu taxaw. moom xel yëpp da ciy
1: daal. wallaay
2: dañ lay nettali sax koo xam ne nee na dafa am mbokkam mu faatu mu ñëw ba ci sëñ bi. jàmbat kooku mu ne ko waaw macha allah dañ ko defal. waaye ne bi mu nee bi taxawoo ko ba ñëw wax na kooku ne ko sa mbokk moom de bu demee dana xam ne nangam ak nangam.
1: wallaay wallaay
0: mu ne ja amee sax ba génn da njëg ne ñoon naa fi de.
1: wallaay
2: leer na seen baax ndam wut xam nga ndam wut. waaye nag li yàlla def ci moom. muy fees dell ak boroomam. nga xam ne yàlla kase la alxuraan kase la sunnas kase la. sun borom moom ko am fulu la.
1: dëgg la
2: ndegam ñun doomu aadama yi rek nit a lay defal àgg fenn fi. nga bég ci moom ba defal ko loo am def ko ko rawatene nak suñu borom
1: wallahi
2: lolou mom da ci xettali doomu adama ba tay ak tamit ci walu tawata ak yini
1: te lolou lu daal ñew ci mom wax gi ni lu naturel la won ci mom way du jëmmi feñal dara wala yu mel non
2: lu naturel la
1: ci waaw ndax ma ngi faddu ko señ abo mu cheikh mohammed lamine bar xam mo mu dafa doolo won señ bukhari doolo go xamni yene na wa señ abo madian ya nga señ mo ya ngi faddu ko lolou waye kene bimu taxaw señ abo ba ñew ndax señ abo mom dañu won ci dundum la ni mom bu fi joge mom ci ñamou ko tim ko du señ bukhari lolou mom yaakar na ni kene lu ñepp xam na lolou sama digënde sama waye wax ni kene bimu ñewé ba toga ci sal bi da to ba ci ak defal na ko lu mbeugon de wonal na ko ak mamam
2: est-ce que du kemtan mu mel non ni mu ñewé ak ni mu démé ak ku xam ak dundam baye gi wétal borom mom ni baye lepp mo suñu borom ak ni mu doylo señ Touba manam talibé gi foko nat wéso señ Cheikh ma ngi fatlu bi suñu dem fa séara djigo ni muy netali wala señ Touba de ñaare pem ko rek la djublu li nane masna sétlu dal mu gis ko djublu pem ay bob barab bi la djublu amono ko xamne nak yalla defal nako mu meuna am contact direct bobu ak digeenté ak borom lima wax legi ndegam doomu adama ngay taasu ci ku borom dara de aduna do mu lijeenti la wala nak ko digeenté ak borom kenn ku ne xamna ne amul ben amul dara amul fa liñu waxon legi rek na la seen qala rabbuna allah summa istaqam te wer na ñepp ne mom istiqama mom même mouride yek julit yek ñepp ko séra señ bi dafa wax baat bu am solo muy bax gi baxom rek lolu señ Touba mo ni mel dal señ Touba mo bax baxu njabot ba ko ci liñ wax ko ci dundal day mel na sax dalay neubbu day neubbu ka ca dess waaye amul yermande la yermane joju nak nim koy dundé ak nit ñi buñ nekké ci kaw bu nekké ñom ci kaw suuf ñi fi bayyi ko tamitam non la leen daan
1: ya nga tolon ci aaju yi ni mu gaay won ci aaju afak aaju yi
2: bi muy recc bi may jang alcorane jaarem bobu ay gonal lañu waye lolou fatiwum ko dafa am ci koñ yi nga xamne lay dañ fay dem difa yalwaane xam nga dongé dañuy min beureub yi ñu yalwaane am fa gonal ko xamne dafa am tawat jo xamne tawat di dafa sonal bokk yi leenu sonal lool ndax yaram yi day ñewi ñu fajj lool ñu jek ay jamono gisunu ko ba yaag ñu gis mu wër man nak yalla defa tan ma degg ci yaayu xala bi mo xamne dañ ko yobbon señ Abdou Hadi mu ñaan waye da def na nga mag ay nak damay
1: xaar
2: suñu borom wallahi neena mos na ko digal ne ko yu bari de bu ci dug yenn ci yi def bu ci dug da ngay ne ci jaamu yalla te selal ko rek bu de bu yalla mom wuyisi la neena doto son ndax lepp dalay japp ne day and ak ay ak te du am ben kadar ay nux no do def ay nal nux du jaam
1: wallahi
2: amana ku mel nonu mom xettal rek la meuna don ci jaam ni rawatene ñi nga xamanteni ñoy dem suñu borom señ Abdou Hadir yakarna bari na ñu señ Touba ni mu seddel ñu yaato waye loolu nga wax ci señ Abou Madiana mom señ Ahmed Lamine Bara non ngay xamé ñu bari ñu xadal man señ Abdou Hadir moy sama serif
1: waaw
2: dañ koy yeg wax
1: xal
2: mu ñu seen señ ñu
1: bokk waye
2: dañ yeg xal ci mom ndax ni mu mel dal ak ni mu demé yalla ñu yalla tass barké
1: amin
2: yalla nga yalla fayal jëm la ju ki ma dal
1: amin
2: dégg ci sax so yaakar na waxtaan ñu def mu seigne fallu mo waxon né dal da ci magni la bokk
1: miskine
2: da ci magni la
0: ka
2: té moy magam
1: wallahi
2: dal ñu ñu jëm la jo xamné li tax ñukay waxtaan ni nak ngir roy ci ñom rek ngir roy ci ñom xamé sa né mu neesu leena jot waye dañuy wax ni roy ko bax mom do tax nga raw say morom ñom nak ñun danaka jërul ñuy ñe kenn ci ay royté
1: wallahi
2: amna ñi buñ boole boy jang seenu dundu di jang dundu gor yalla yu magi fi ñew ñaan da ni andon ak yentou sallallahu alayhi wasallam da naka do gis farif do gis ab difference ab difference bu bari ci gem yalla ci njambaré ci jamu yalla manam lolu yit luma yem la ci ñom manam jambaré gi jambaré jamu yalla nga xamné nakharu aduna wala neexneexu aduna du len soppi ci dara sa so rek ñanga ci jamu yalla nga am ci dañu mel la doj dal nga xamné dara du len yengal fiñ nek ci seen borom ben rythme bo bu yekul mom do wagne ko do wagne xam nga li mu netali li ci bimu nekk xarjar de mouride ñukoy
1: wallahi bu do soppi bari bu ngal gag
2: yoy yoy mu don def yu bari lañ ci wara jangata manam gane yoy mu don def lepp fum wacce rek da fay waccale xewal ndax da na fa jangale l'islam ju wer ñikoy gis ndax dañ wax ne roy bi ci dakk moy wala tarbiya bi ci gën moy tarbiya bil hal wala bil khutba manam nit ki nga xamne dang koy gis ni rek
1: moy taxo gi
2: waaw gis nga ko jëm ji rek ci nga xamé ni ki mom daral day am day melni courant bu la mass da lay def ci yow bolé nak lér rek barké bu yaatu biñu yor nga xamne fuñu dem waccé ko mo tax dal ñooñu mom yalla na suñu borom fayal leen
1: amin
2: té ñu bayé ñu seen barké
1: amin
2: gungé ñu ci aduna ba liñ ñu fi bayé dal ni man ko taxawal bay ci waru lacc u yaato
1: amin da dañ jangalé sa su nekk té wakilu gi tam da ko doon dundu bu baax ba tax né yi ñu fi jëñju ni sama xel ngi dem ci Seigne Mor yoonu fa Seigne Modou Moustapha Farilou moom ñi ngi wajjal bëssam inshallah Seigne Modou Moustapha Farilou ñi ngi ziar ba Seigne Abdou Khari Seigne Djili mi taaw mës na fa ñew yaakaar naa nit jant sooy ka fa mais mu gis rek kër gi ñi kër di ay lampe tos ak sondel ak yu mel noonu muy la mu ni ko naan dafa coupé Seigne Abdou Khari amugo fi amugo fi nga xamni seigne modou dafa daali dogu mom dañ ni du genn keur gi mom te courant ñewul keur seigne abdou khadi nga xamni loolu wëkkilu gi nga xamni musta nango dis kenn soxla am wala yu melno lu su nekk rek seigne bi dafa daan xaar ba suñu borom indi
0: xam nga keur gi da amul jore mi sen
1: waaw
0: ko yow gëna ñi ku ñepp wër nga wala bon ci ta mënañ la wéte level ay sank ko la dans la dem ma lepp moy jitu yalla ci bir
1: lepp moy jitu yalla
0: ci bir
1: wallahi mako lepp moy jitu yalla ci mbir
0: taxara na nek ci ak jam yalla deg ko auto bu ko ne sama xel dem ci fatiko war
1: waaw ni yoy jangalin la xetu jangalin la yo xamni bi ngay tuddu legi yegi ci yoonu kawlak yegi xam kawlak bu seigne dam ci la dam demewale proxane tam ni muy demé nawel wax na ni amna ben yoon mu joge proxane xam nga karang manu yenn say auto yi dañuy bari lool ndax doan bi ni muy xol ni joge gambe gi mel non xamna nak biñu yexé fekk auto yi bari lool am ko wacc ñew ci poste ba ni len de yeen auto yi de bari na te seigne abdou khari mu seigne touba dafa nek auto dafa nek ci gannaaw dafa joge programme non deug na doñi ni auto yeb jall auto yi jall biñu ñewé nak ba top ci bay mayasi kenn ci ñoo ni ko ah seigne bi de ñafa nekkon ñepp di xel xétal nga len ndax dal bi di wacce benen seigne abdou khari ci nek auto yeb dañ len jallale do na seigne minika
2: mo ma gog
1: waaw bo leguet non waye nan len fecc yoon
0: wala
1: sun leguet non waye nan len fecc ci yoon xam nga kon jang xol jangale bobu nga dans bobu nga xam ni seigne sam amna ci bismillah
3: xam nga ni mako waxe sank rek seigne abdou khari mom dundam lepp day jangale damay delu ci mbokk yi ndax dafa am solo nim fonke mbokk ak nim ko da dundale maam ku bañoon nit mbokk bu yaqku la
1: deug
3: na wa ku bañoon la ku beggoon nit mbokk bu defaru la nga xamne da wuri yam rek ci dila xamal diw nu ngeen bokke ak yu mel non waye dala la inciter ngay jokk mbokk dara jek laaj la diw guñ ko wo gi sa man ko waw mu na la set wax nañ ni amna ñaari mbokk yo xamne dañoo amone du doxon seen digeenté ñom ñaar ay jafé yu mel non bi ko Seigne Abdou Khadi yegge wowut kenn ci ñom ñaar di leen defare yoy waye ki gënoon feete ndaw bi mu ñëwé ci mom dañu ko ana diw guñ ko wo gi sa man ko waw xana ko gëj gi munuko setiko lolou boko defé dang ci am tiap
1: eske xam
3: nga setiko boko defé dang
1: ci am tiap eske
3: gis ngeen manam defare sen digeunte te mu wonuko ne yek nani am lam nonu sa dox sen
1: digeunte wallahi
3: eske tane ci nonu la doxé señ bobu dem seti mbokam mom bi sen ba digba def akit da defere amna mbok mo xamne ci way jurom defé jugé won bi fi wajur jugge mom amna mak mak ji moy khalifa bayam biñu mirage ba pare ba keur gi xawaki ñu ber seen jëlëg yu mel nonu ki nga xamne mo fété ndaw dana ko heure bo togaté añ nga ko yobbu ci sa mak nga yañi fofu bëd bu set ne ko bëd bu set heure bu sa añ paré nang ko yobbu
1: yobbu ko fofu
3: nga añ ndo
1: iske
3: xolo gogu defal mo
1: iske
3: wax nañu da na ñew ci armel yi bu ñibbi du dugg ci otom kenn ci mbokk yi ku ñewoon lay dugg ci otom ak jokk mbokk la
1: iske wallahi wallahi
3: kim ko defal dag koy won ne ko yow mi kat amna fu ma rek yek na la
1: deug la
3: mu don lu am solo lo xamne ay bind la yo xamne man nañ ko jangé
1: ci waye mbacké it amon nañ ci jéglé dé señ sam
3: mbacké
1: mo amon nañ jéglé señ Bukhari lool
3: ko wax nañ né ba sa yu massa julli aljuma ba xey sam gaaw mbacké la nek dana fa nek ba alhamis mu doori ñibi ci wat Touba dama xamone yeen jamono la waye ci ak jamono ci ak dundam dana def lool wax nañ massa yek ci day yonne day yonne ci
0: wal
3: ñu ñew ñu ko defé mbokk yépp ñew and ak mom baba muy delu ñu doora delu seen yitt lolu day wone responsabilité waaw wone ne yitt sama njabot ngeen te njabotana
1: len deug la
3: waaw lolu doori duggat ci dundal mbokk gi nga xamne wax na nga am ko massa ñew ne ko diko ñaan lo da tawaton seen binugo dina la ñaanal de waye ñoñu wax docteur yi dem na nga len setti ndax ñom yalla may na len te duñ la jaxase ak say mbokk
1: Iski
3: kon lolu duñ wara jangate la ci suñu jamono ji day melni legi mbokk mom tekku dara ci ñun
1: wallahi mom dem mbokk jaralon nak lu nekk
2: duguma señ sam
1: waaw
2: waye manam gis nga ñoom lolu biñ ko daan def dañ ko defon farata ñoom mission la bo xamne ñoom duñ fi ne njabootu suñu borom gi nga xamne suñu borom nañ tekk lo xol señ Touba dara la di ci japp ñu diko
1: fekk
2: lolu xala ko ci genn alam
1: wallahi
2: mission la won ci ñom nga xam dañ ci xey leela sama ko xaar dama dan ñom de bo lo xol da melni dañu japp won seen bop ci liggey seen ci bob ay fonctionnaire yo xam sa buñu xeye dañu wara
1: xel
2: waaw te sax nak dawuñu wacc sax nak
1: dama
2: seen ko wacc rek moy nit ñi dem ñom ñu delu ci seen borom nga xam na duñ bayyi genn xol walu wo seen niko seen bi waxe dafa am solo ak mbokk xam nga waxtaan lepp dafa takalo seen bi mi wax legi num dem am jangam ak ni melone alcorane mo seigne abdou khadir yakarna seigne maoudou seigne mom wala def duma ko waxon tan ne ko beug gis nitu aljana koy dox
1: ni dox ci kaw souf
2: de nitu aljana rek mom danaka moy nitu alcorane la legi ni alcorane nañu na wa abdullah wala tusriku bihi shay'an aw bil walidayni ihsana aw bis qurba motax ñoom jabar seigne touba gep massa ci lool ñepp ñepp mom ay qur'aniyuna lañ manam seenu dund bo wat go not lool day kim tan seigne touba dañuy benn te wuté kenn xam lu mu doon dal waye dana am kenn ku ne dana am lu mu fessé ci yow rek ñun seigne touba fessé ci yow rek waye mom alquran ñoom ñepp ko bokk seigne qasim mustafa ñoom ñepp ci lañ alquran sunna ci lañ tek seen dund o bil walidayni ihsana aw bis qurba joju aye ba jeex sax na mo yemut ci sul qurba wala kan yataama masaki nak jaar yepp ci aye degam ci sul qurba joju lañ tollu motax ma wax na ñoom dañ ko gisse won li farata la jo xam dawuñ ci deme sen sabo waye sen xam xam ak sen ragal yalla ak sen hikma xolo sen bi ñaar yi mu wax nim ko li jëf
1: wallahi wallahi wallahi
2: gën nga gis diwa
1: waaw
2: bo deme nang ko sen boko defa da nga ci
1: am dañu am tiyaba waaw wallahi
2: ak sa
1: ñam paré té demal ci sama
2: ngeen anando gis nga lolu moy ruhu yoon wi moy ruhu l'islam sax ndax yoon mom moy
1: l'islam wallahi ndax lolu mo do dund sahabatu rasul
2: ndax muhajirone biñ ñëwé madina mu naw
1: wallahi
2: wallahi tafo dar li wax nak lolu nak li fekk mi ngi am rek liñ bëgg lepp ñu diko ay ni jamono xawé démé légui kon baxna lolu
1: ñu ngi lay fatali
2: waaw ñu gënëwat ko jukki yu mëna ci ak dundam
1: société bi di ci royat bu baax
3: da am lu amone lo xamne lu la dundalu mbokk la tay ñu commencé ko bay muy buntu sarale
1: hmm
3: xamne Seydou Khalid du ko bëggoon lool
1: wallahi wallahi wallahi
3: buntu sarale
0: ay ay mbokk yu ñënd kër
1: waaw buntu
3: sarale li muy wone moy ay mbokk
1: wallahi mbokk yu jubo tay xam nga ak kilifa gu deena Seydou Khalid ñu wala xewlu ñu ni seug bi de diw bu ñewul duñu ubbi bol bi té mom kilifa koku la am na mënd jël ku melna seug cheikh may nga xamni seug bi
0: rek ante ñewul
1: duñu bol ju ñewul xam nga yoy seug bi yoy ñu dara dig na fat diko waxan
0: lima do non yeen moy dañu ni waye taw aw doxine
1: waaw
0: so bol masan gën xam nga dañu gën ci ñu barké la
1: way
0: so bol gën mëno mos
1: ba xam fu ben barké la
0: ko laalé waaw mëno xam fu ko laalé
2: da nga xol teggini ak mëno ko gis nga teggini
1: ma nak tay ñu jëfëndu ko wallahi
2: masallah
0: day waxel lay tam ñi koy bayé sembu mu leen tuddel ay doom da nga gis na da ca xéñal ak bokk ga day tuddé say bokk
1: dëgg la
0: ah man ci mo son dama tuddé sama bayé bay
1: waaw
0: amna ci sama dafa tuddé Mamadou Diarra am ko runtu ci Modou Ousmane
1: iski
0: mi mo
1: borom fam waaw
0: am ko sonu bintu mi taw seigne mo sonu bu jigen
1: iski
0: andi ko kum tudde seigne matar awage nana la ko top nga xam day tudda say bokk lepp gën dugalal ci say bokk
1: rek iski
2: lol mom ni ci seigne bi waxe ni yakar la ñun ñepp am nañ ci message ñun ñepp am nañ ci
1: message lay deug la lay
2: ndax mom
0: seigne mahmoud
1: waaw
2: digënte njabotu seigne bi digënte say bokk digënte sahabatu rasul
1: waaw
2: yoy yep day melni da koy feñal ci bir ki ñun ka señ djogu masna fa ñew fekk am tut ñaar ñu ñuy tuddu mu tuddé kenn gi sidna abubakar tuddé kenn gi sidna omar
1: iski
2: lool def nako ci njabotu señ djogu yitam tuddé na ci da xamna señ djogu nu mu démé ak ci bir bokku mbacké fimné tuddé no amna doom jo xam dafa ñaar ñoon yep dañu jitu ay kenn gi borom sam la ko tuddé señ mamour sam mo tok ci señ fallu mi xalé fop señ djogu mi ñu koy nuyu ko siyar waye amon na kum tuddé won señ mamour du mamour dar salam
1: iske
2: yep niko señ bi waxé ñom da naka mom moy tuddu rek
1: moy tuddu te defa
2: mbokum talé mourid mag buma ci ma soxlu yéme mu ne man limay yéme señ mourid la daw tok señ mourid la kenn ku ne xamna né ay turam da koy tan te señ abdou hadir ko dan tuddal
1: waaw
2: ma na senu djokko lu mi def
0: waaw
1: ta ko sangi waaw ma ko sama ko lay
3: te defare gogo rek ci walu tuddé gogo da am ñaari mbokk yo xamné daño bokkon ba paré doon ay xarit kenn gi jël do ap tawam bu jigen may ko kenn gi yalla dogal jafé am ba sey batas ki nga xamné mom lañ mayon soxna ci am tout tank ci bi jenen soxna ci abdou khadir ko tuddé ko ki nga xamné mo la may
1: ben
3: bi sax dafa def kemtan
1: waaw bul fa lay ki won sa tanti waaw ba sa dendi dañu ñew ci nawet
3: bi rek tolu del kesse bu mu amone bu nat lool
1: waaw
3: ay ngeere ñew ci
1: waaw
3: yalla dogal bobu fekk ci Seydou Khalid bu ñew wax ko mu ñuko fexé ba
1: japp ci ben indi
3: ne bimu ñew mu ñaan tafli ci bam nawé yépp naaw
1: yépp and ak jëgël wallay nako jëgël mo
3: lool day wone rek dafa nekkal yalla nekkal
1: ko yalla nekkal ko ci lu rek
3: leppam yalla la
1: wallahi
3: bu soxla yalla ni ci wax
1: deug la wallahi señ sam sank ya ngi junju bala may joxat señ mamour ci sunu dernier tour de table sank ya ngi junju ni mu daan soñé ci yit nga waslu ak ci docteur yi waye téréwul buñ mësan ma ngi fadiku mbokk mo xamni jombu sax señ mamour xeyna yakarna señ fallu mbacké ba tour bi jappatumako amerique la nekkon docteur yi certe bani ka da ngay ñibi ndax fan yi la déssé bareto ñu wax ke señ bi bobu señ bañ mbokk momu bi señ bi ni len señ bi ni loolu mom yoon ñuko dunduk suñu borom yoon ñuko mbokk momu dundar na fi lu jégué ñaar fukkel dundar na fi lu jégué ñaar fukkel
0: ñaba ke lako yalla mayon
1: mom biñ sako ñaan
0: rek mom sama fekk ja
1: señ mool señ abdou khadir ak mbokk julit señ abdou khadir dañ gis ci mom julit bu nek ci jafé du nek ci rew mi du nek sax afrique nek ci yenen continent seigne bi di diglé ni dika ñaanal di diglé ñukay ñaanal seigne bi xali lañu xamone ci mom radio bi tak ñuy taggé muy ñaanal ñi nga xamni ñi leen di taggé ci radio fikkel di di tolom loolu seigne mo dund ngeen ko dund nañ ko
0: wa deug la mom sa mu dafa fonkon taggé sa mo sa mo sande la la radio bi deggu su deglu taggé bam jax mu ñaanal mu ñaanal
1: ñaanal ñu ñeen tagg alhamdullah
0: lepp yermane yoyu seen sam do wax ci la ci la bok amul yermane ñepp donc xane tam da dang wuyul bokum telephone la la dan bok da na am jafé jafé ci bisu ndew wo ko mu ñaan ko ci telephone bi yalla fi jaju
1: wallahi iski
0: bi nga xamé né euh ki nekkon président Irak
1: Irak la yatu la waaw fa fa ni bi 89 waaw
0: dafa digal nañ ko ñaanal
1: mu digal ñu ñaanal
0: digal nañ ko ñaanal da ko mbokk jëna xam ko sax way lim degg ci mon nit def li
1: sax doon saxal l'islam
0: dafa moy li nga xam de ba ci continent sax
1: wallahi wallahi ñu
0: nepp ko yeen mëna yo jëlé lay fëndel ci talibé gogou fi ne ma ngi fatali ko li su koré ba tabaski bi sax na laaj ñu indi ko waxtaan ci Saliou Touré
1: iski
0: xam nga tay dafa amul question nga xam na wax ni nga xam dañ ci dag yi wax na nga sin droit mo defen da ko bu sa da laaj bande bi ñu indi ko
1: mu deg ko
0: la mo sel na ba tay kor yu ne da na laaj bande ñu arrest ko indi ko mu deg lu waxan lepp lo day indi man talib ko sin droit ci kess
1: waaw
0: am mo da ko dal da ko laaj nga xam nga lepp da ci doliko ak tayu sin sal xam nga talib nga xam ne wax jëf ko sey ba ci gaña xam xam bak lepp mo tax mo fank won ko non may fatlu ki tam ci keur gi sin mutla doon wax legi gannaaw ge dañ gën ci sal bi solo wax toy nga xam am na maylus bo xam na la da sol ak ci festival da nga na bop nan lay def la ci bi jep na li jep bo wax ak dañu fi nek li ci ëppalé ci séra la yoxtana ñom ko xamone sahaba yi la da nga dégg mu jàngal ab sahaba yi balay wax nam da ka la wax ci ndé më ko ñëw ci seen biir fay bari war ak tuti waxtaan xaqataay re da juk bagante ci waxtaan jàng su tu waxe ñu ñëw da ñaan mbolam rek ni
1: iski
0: fa la ñëw iski lan lu sahaba la su ko defé nak jikko yoy ñu doon wax yeen cëpp non def ci ma xass dak tag go xamne yi ci bari tuddu na ko ci mais su doway amna ñu mu jottu xana dama jang xass dak go rek bu waxe
1: bo mom lañ tejé suñu wax légui bo dañ koy dem ñu tejé ko bo ci jangé mom dot ñu ci tégaat benn baat
0: kon lañ ca dolé moy
1: waaw
0: ni ñu la ko moy ni mu organiser won nan lu nek lepp lu koy wota wax xane sa bu xeyé yor yor ma dem ja xayma bi lañu ñëk dem mo julli yor yor sunnalé na fay télé sess la jang alcorane karim dana bala ñu yo kenn ma ngi def lenn mom faaw lor mu faaw do nga def nak mom lamuy def manal lu wax tam jël nek tak kenn amul kenn lu ko mëna fexé bam def lenn lu wuté ak lolo
1: parce que
0: man amna ko xam da da ko waxon manam bokkum wara taxaw bokkum mu taxaw ko fekk mu julli yor yor taxaw gëna mu jaax mu ñëw diko soñ way da mu jël ko sa lox sof
1: iski
0: nga xam na da amé ci lam war nek ba nopp ci ñu ci tag do ko ci tag way wax gogo dañ juk ci dem ci amel di julé way jitu yi lepp ci way wax ga gër mëna ci lay tag manam ni ko seen sam waxé wala seen mutla moy ko fonkon lire la fi na an waxtu ko jaglé na kon su jotté faaw da ngay yër ci téré yi ngir yok ay gestom am waxto xamni tam bu julle agne ba nopi faaw da na dalu tuti ngir lolu sunnala
1: sunnala
0: ba ci biir negam sax fekk da la yewal net yobul makas bi tokko ci table di mu ngi na gis nga tek ko fu baax faaw da tek da ko yek tek ko fu baax tek doon jall
1: iski
0: wala ko nak deug go xamne fi na sama sama yoni ci bitik bi nga jënd lancet fekk lancet juroom la baaxo jar mo jaylu ko fukki dara da nga nango xati nga dem mbacke jëndiko fukk jëndiko juroom
1: iski
0: da nga pass dem barke jënd ko jërëm dess
1: ndax mel gam la wara jël lool la koy jënd
0: wallay kon lool nga xam set set gogo man dafa nek nit ko
1: wa deug la deug la
0: ko set wëc
1: set wëc
0: ak itam bu ñëwé comme jaacc bi te bëgg yëna nga ne ko do la joxe di moy dedet ma andi mom da dem ba ciow bare ko ñew jëbon joxe non ma tax ma sa dug ci saxar ñan dem ba wara fay waji fay ñew na ko su ndox dama mëna ko baye pass mëna ko dé sañu ko ndax momoko waaw so dem ba bañ fay li lay fay nak do ci joxe di ma lool way li ñam mom
1: momoko
0: kon sañu ko joxe
1: iski
0: kon set gogu xana mom la setone bok na jikko yi nga xamné yu ragni ko la set wicc ko lakku takul dara
1: yaakaar la amna ko mësa amone yene jox jinné dal jox ñaari jinné way rek dablu dablu
0: ah lool moy set gi
1: waaw moy set gi nika jinné
0: la yene won waaw amul day ni ak nifax ci mana def lo xamne jumlu wona bay non day nga ak nifax taw dal ci nifax neku ci mo non dañu set wicc
1: wallahi
0: mo dama ko bu ndialé dako dablu
1: dako dablu waaw
0: fam gi seen tuba itam nga xamne aljuma ju nek bu xeyé faaw mu dem
1: ci yar yi wallahi wallahi
0: jël diiw ak nek mom ni sel da dem baraw sin tuba
1: wallahi
0: fa fam xim la gi tam bu ñëwé day tok dënd sin bi jublu xim la
1: jublu xim la wallahi
0: nape nu gëre sin mënu sa du gëre baraw sin tall dara wal diko dëss ya yu so ko don so ci ron ci manen ci xanaan ta du jaax do ci tub nek rek aw doxine wax ne ken fekku ci te lepp nak ragal yalla ga nekkon ci mom ak sammu ga ak doylogo yalla doylogo borom lepp mo
1: wallahi walu situation tay gi nga don wax legi seigne Moutla dafa am ñaari cadre yo xamni seigne bi dako wax ci bi mu nekké khalife général des mourides benn bi moy yenn talibé yi ñi nga xamni ñom la yalla te ci bop rew na ngeen di defalante ak ñom ay mudara mudaraante ak ñom lepp lu ñeen digal te seen diine ay wurte leen ko ngeen and ci ak ñom
0: waaw
1: andi suma galaw
0: ah suma galaw
1: benen bi moy ñaan gi nga wax nak muy ñaanu rew mi def na ka sas wo xamni fas na yene du boy seen bi patriotisme digg moy ñaar ñoo seugnou la ñoom jaggata ñaar ñoom
2: manam bi seen bi di wax da ngay gis ci ñoom liñ waxon ne manam liñ jang noonu lañ ko jëfé xam nga ñoom dañuy raw nit ñi lool ndax ñoom dañu am xam xam dañuy jang xam xam bi nek ño xane yalla defal leen tawfiix ba li seen borom bëgg dong ci leen ne ñu am ragal yalla lañ ragal yalla moom moy buntu xam xam yalla da ci xamale nit ki lo xamne moom am jang sax agale wu ja motax ñu doon roy teef ci wet yépp bacc bi seen bi wax ni yépp da ngay gis li ñuy wax citoyenne te deug dang koy jang bu baax baax ci seen dund ndax ñaari baat yoy nga wax dama non bu jëk bi sax bu nga mujjé mom rëccion na way bi nga jëk wax mo bobu dama koy bayyi xel
1: sax wallahi sa su nek wallahi
2: ndax lolu itam dafa am solo ci am rew am rew mu am stabilité nit ñi dund ci jamm dako fonkon
1: da ngeen sax li nga waxon sax ni rek wate social lañu
2: mom lañu won nga gis kon lolu mu ñëk wax ne manam lepp lu ñu xamantene ni sakku nañ ko ci yeen te wuté wut ak seen diine gis nga wax ji ni mu équilibré na ngeen ci and ak ñom ndax lolu mom lutax mo santalen lolu rek moy juri jariñ bi ndax lepp lo xamne wuté wut ak sa diine lolu jariñ dong lay doon te buñ nekké di ci xëccunte ak état lolu
0: fenn lay
2: jox fenn lay jox banen bi ci dess nak bi gëna kimaane moy ñaan gi nak mom mu ne sans af sa salaam
1: sa wudul boy
2: wa wudul boy
1: bëgg rew bëgg sa rew bëgg sa ay nit
2: taw ko
1: wallahi
2: amna ko man netali bu yagu neema Hasim Rafsan Jani mi nga xamne jamono imam Khomeini mom bobu sax mo neewon chef d'état moy netali banema mak mok ko xamna ne ni moko net yakar na ci mag la ko jëlé mu ne bokkon na ci diko andi won Touba moy doon ñaan xam nga nak ñooñu ak ni jambaré ci diiné bu ne ba yaakar fi ba defi ñaan rek amna lu fi gis
1: ta degu buñ ka né problème de sécurité do mën dem Touba mu ne nu mo wala démé mom da na
2: lolo tax sax bima ko waxé nak man dal na kon bo moy tut kon ñom lolu mo taxo ñu tegon luñ leen mën di wax ñu ne faaw dañu
1: daal faaw day ñëw Touba
2: ndax nee nañ ne bi mu yëteeg seen service nee nañ bokk na ci lim ko wax dañu bëgg ku leen ñaanal kon noonu l'islam bi buñ leen song fii ak ñaar fukki at ne bu matee ñaar fukki at moom sax buñ ñu song dañ leen mën a dégg. Suñu pass pass ci ñoom suñu borom sammal ñuko
1: amin
2: bu ko setan yaq bu ko dara yaq
1: amin
2: ndax ñoom yalla rek lañ fi nekkal
1: wallahi
2: damay faral di wax ñaari sa suñu waxtan Seigne Abdou Khadim wala ñu mel non mom goor yalla def sama day ñew ci sama xel ay bobu suñu borom di wax na wa jahannahu a'imma yahduna bi amrina ndax am ñoo xane yalla mo leen tan def leen ay jitt ñuy gindi nit ñi ci digelol suñu borom mel na señ borom wax na seeni melak seen melakaar yo xamne li señ bi doon wax amna ci moy dafa am num leen moñe ba da mel ni ñoom mënu ñoo mel nudul non
1: nudul non wallahi
2: wa waxina ilayhim fi'l al khayrat ma waxi ci ñoom jëf yi wa yaqamu salat wa itaa zakat wa kanu lana abidin lolu ñaari bo tege jëm Cheikh Abdou Khadir dang koy da ngay gis ne dafa ay bokku non bu doon yéere ah da koy mëna solul fesko lool mok bokam yu bax yoyu bokal señ Touba yalla na yalla tax seen barke
1: amin
2: amin guddu fan ak wëru yakal fi señ bi
1: amin
2: ci ñu yëpp rek ci barke señ Touba
1: amin
2: amin
1: cheikh mohammed jere jef seigne sa
3: amna lima ci doli lu ndaw ndaw rek
1: wal ak sen thèse bo xamne dang koy jangat
3: moy yalla ak cheikh abdou khadi da koy fay ci li sax num yalla
1: numu yalla wallahi
3: ndax leppam daf ci baye xel yalla bu wuté wut ak sen diine ma ngay baye xel yalla
1: wao
3: sasu du boy insha allah ko deug lo wax ci insha allah ki jotali sax da faté wax insha allah way dugo babu insha allah
1: wallahi
3: nga xamne lepp do ci baye xal yalla jox yalla lam mom
1: wallahi
3: jox mindeef lañu mom motax da na wax rawati na ndongi tarbiya di lañ da digal ne ñetti na ngeen koy baye xel de lañ jaamu yalla tay liggey tay watani ko toñ jaamu yalla moy taxadu ko aljana
1: comme ce djébé sok lo mu denk la
3: jaamu yalla taxadu ko aljana liggey tax am teranga ci aduna mo tan ko toñ taxadu ñetti yoy ku ko baye xel yakana su dundu dana tay te bo fatoy da nga am li nga bëgg kon dal Cheikh Abdou Khadi yalla nak suñu borom fayal
1: amin
3: ci barki borom Touba bis bi nga xamne mom li jubit suñu borom defal ñu katan bañ yegg sék jam
1: inshallah bis bi
3: aljuma inshallah di ñaanal bu baax suñu cheikh Abdou Mbacke mi nga xamne mo nekk ci jotaay bi suñu borom bayiko fi lu yag mbolam rakam yépp suñu borom sam leen mbolam jëmatu Serigne Touba gëpp suñu borom def ñu dëgg dëgg talibé Serigne Touba
1: amin bu so Serigne Cheikh baax lool dëggu lool waaw and ak njabot Cheikh Abdou Khadir gëpp Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mohamed Fadal al imam Cheikh Serigne Mohtar ñom ñop sax imam lañu dama naan Serigne Cheikh khalifa imam waye di magu imam yi di nijaayi imam yi di serigne imam yi di doomu imam waaw ndax bo jëlé tambalé gi Serigne Moussa Serigne Fallou Serigne Sidi fe muy jitek ba ci Serigne Abdou Hab ñom ñep ay imam lañu bo jëlé mbokk gi itam tambalé Serigne Modou Mamoun Bousso ñom Serigne Modou ñew ak ñep rek waaw Serigne Bakary Abdourahmane ak ñep day imam yo xamni Seigne Abdou Khadim rek lañu yaakaar te Seigne Cheikh moy jëwlu ñu ko Seigne Abdou Khadim ba ci Daru Salam Cheikh Abdou waaw jarbaatam bu baax bobu momit doomu soxna muy mitaaw sa yaax Cheikh Abdou Khadim waaw mom te mom Seigne Cheikh li nekk ci mom yëpp Seigne Cheikh li ci def ma bok kon ñi ngi leen di sant bu baax njaboot gi yëpp rek nim ko waxoon sànq soxna muuni ak mboolem jigéen ñi soxna Maami nak mom day sama fété momit ñi ngi koy ziaré bu baaxa baax ak mbolam jabot gi yépp rek jabotu Cheikh Abdou Khadim gi yépp di fatali bës bi bu baaxa baax ak yu am solo yi nga xamni ñi ngi ko ciy def muy waccay ren ji ñu dem ci ñaari bëreub yo xamni ma sha Allah day gëna fédeli waat té lu neex Seigne Abdou Khadim la ndax ñu ni dañuy wajjal bësu Seigne Abdou Khadim ñu ni wa kër Seigne Afia bu so dañuy dem ci ñom dem bu sam arrêté na fé ci daru man nan and ka ak ñom ak jotaay ba na mu amé solo gis dembi itam jataay bu am solo bi nga xamni def nañ ko fi ci keur señ malle sek nga xamni wa tay ba ci kene yop la ka tambale ci mam war wa ci mam war ba ci mbollem wa tay ba ci kene ñop ñew demb and ak señ sidi jataay bobu señ cheikh abou balla ak señ ahmadou rafaay ak bokk yi fete won yop muy lu am solo lo xamni señ sidi mi ngi ci am taxaway bu rañiku and kaak njabot cheikh abdou khadir yop rawate le domam yi nak señ salou mi yor communication am ci taxaway bu rañeku di yaatal bu baakha baax mbokk talibi yop itam ñepp waaka gi yop rek japp ci jappinu rafet kon non lañu fassiyene inshallah buñ né bu ñeggé ci alarba surtout cheikh abdou khadir ni nga baaxo defé itam dañ def conférence ci kër bi ni nga baaxo defé bu ko defé gën ko wajalé magal gi nga xamni dafa melna señ mor dafa delu wat ci sa ndax aljuma lay dajal bi yoon ta melna ni bes bobu itam lañ ko yalla baxé won kon nak ni ñepp wajj xamni le señ touba waxon ci borom daal bobu tambalé gala waye fepp ñetti fan yaa ngi ñew ñuy fatlu ko gëna adna cheikh abdou khadir ku ci ñew wa wa deug gëna yéssal wa mago kon nak mi ngi nonu légi mbokk yi ñu santat bax na señ abdou samad mom woné waat na ci jotaay bi ndax kër waxuñu ni tambalé len waxtu sangam waaw fiñ toll ni daanaka def nañu waxto genn walu té lolu bañatul légui ci télévision jëm ñaari waxtu kon lolu day feñalat ni mu tiofelam ci cheikh abdou khadir donte wajurum la leppam la waye mom def ci amone tiofelu bopam am tiofel ci waaka señ abdou khadir ba ci talibi ñun ñi ñop ku ñu tuddé señ abdou khadir sax daf lay daldi jappinu wo xamni da ci gëna feñalat bu baaxa baax jappam ak bëggam cheikh abdou khadir ak jaxaso gi nga xamni jaxaso kat nek ak njabootu cheikh abdou khadir rawati nak señ sidi mi nga xamni ñom ñaar mom dama nan aljuma gaaw rek la ñom ñaar mom ma sha Allah te gis nañu itam taxaway bu rafet bi nga xamni itam mi ngi koy taxaw cheikh mohamed bachir ibnu cheikh abdou khadir ba tax na ni ngi koy waxon sank ci tambali gi rek dika ñaanu bu baax beul bi yalla doli ka barkel xamni itam mi ngi ci liggeel señ touba liggeel bu wër wër dañuy faral di wax sa su nek nan le plus grand communicateur de tout le temps señ touba la ba communication wax la bind ak wané natal té señ touba lim bind kenn xamul nam to jël micro bi señ bi
4: amna ben professeur bu nek ikat
1: waaw
4: moko dan wax né c'est amadou bamba moy l'écrivain de tous les temps
1: wallahi té bind mom xam na bind day def
4: té bindam sax dafa kimané liñ ci wara liggéeyat sax
1: waaw
4: mo xamna day dem ba aduna jeex rek
1: wallahi deug la ba tax na kon ci war wowo mom le señ abdou samad nek ñi ñaan suñu borom gëna barkel bërepp bi te jappalé ko bu baaxa baax ba niñ ko waxé rek fi média yu maga magi di yegg ndax média bi la société bi soxla média bo xam day dafa jikko yi dafa nit ko xamni day nek nit ko xamni day jëriñ bopam jëriñ société te ci jangale ñu señ touba lañ ko mëna am señ mor nak ñu barkelo xamna li nga tay señ abou khari mom xajul ci jotaay bi waye ñu barkelo tay lan nga ñu indil ba benen jotaay amate nga indul la ñu lenen
0: ya xass da nga wax da ben question te bax ba xafif dama ja tag rek wax ci ay jikom
1: iskey
0: ma way ko jaar way ya ka rek ci way ngeerum ta tofu ci ciirem ngir ciir beccel la bu reey ma way ko jar way ta yakare ci way ngeeram ta tofu yit ci ciiram ngir ciir beccel la bu reey imam ju magja li ñital koy imam la no kañ so listiqama xana xam ngeen ci may bëgg way cheikh abdou khadir shabihu shaykh gep anam dem ak jiko ak aw doxine ak deug boole ca way julet ba gorsa mouri sadikh ba am ba ngeeram mu'min ba muslim ba tay muhsin ba magna di roy ka mustama yalla waccul yon la tol ni karam matal wareefam digam ak yalla ak kamo ngoy ka mustafad waqtu dawul tim du lebli du leb du gaddu nit du lay yakay lay mo reey may
1: iski
0: mo sag du sag gi sag du sag gi sag ta du tas yakare kay woru nit du fecc wolure dawul ganto ken naka lay du sajj xef ta du xam yit fak ngir dadi gof di dox ci deug gu wer ko man di don dula jay di gorso sandwich tay gar nak da ken duko ñaaj ngir xey botom gar fu la fray danje lay ko ca way ko ñak ca xaan la kum gis saw defin deful fasas lay dind momé mbir du bayyi muy sunniyu sofiyu aw ci ngir mu juk taxawul jaddul ba yag tak da waxo waxu mu reey ya tabudul denci jëm ëlëk nu ñew ci loxom du yenn ba du fanan soxla su julit du ca lay karim la mukhlis la ngir mom yalla rek la gis ci mepp mbir baxo baxin def ko sam ko way xam xam ba ak degg diineem ga ak ragal ga borom li lepp moy liko lal ngir leer yalla la duy loxam bu fum ko ne jey ñaan rek fa sa sama dal ijabatom ga ak wila ya ak seen gewe ci taxay ko andi ak jaxle mbaati tangi jax kërëm sey delu day bekk xelam day dal xolam ben guuy su delu sahir sa mba batin defaj lu mu doon mu faj sa yaakar du tas mom yalla rek la moy ku ñew ta yaakar ko gis ko yitte ko mëna doon do delu mu ko xofay fa nay ni tabbu du nay ko setle ak xol rafet am xel jukom ja rafet ku gis doxiyenam ni eskay mba nga waru ni cey
1: ci eskay
0: hafiz li abid waliyun kamilun ci lu wer di arifun billasi kuy jeflu sel mo fay noto na bakkan tay dolo yalla wiru ci mom tay nit ko deug ci wax ak jef itam di wuray nekkon na salih di muslih jag jagal di mbiram jub ak jubante wona yon aw ci yon di wey bamin ndaw ak bam bi jaawé wuté wol naka jub mel ni mu mel sel bi rek bi tima do taxay min jakka jak ci mihrab alquran ja rafet jullay mbiram fu joté bi def bari du ko tay nitem ga taxna mu xam bopam ba amna ngeerum ci yalla ak yenen ak cheikh babat ñako ngoy ko tekko bet faaw dang koy bëgg so jaxaso ak mom nga naw ko ba doto muñ ko ngir namu day xamoon ak bokk lol jokko na bokk ga tay nemme ko fu tolle e bokkam digonta ka xey di len teral ak di len yakawli ko ko safo di baye xel faawu seeni mbir mu tuti mu reey di len tudal dom di fas ay sey di fajj ko tawat jelle ko fa tok texel bayno sasam soge wey man mi di wax momu tuddan momu tanal tam awtu tam momu dalali ci mbindam julu re may sa watal dembu ak tay ji di wettu loxol tay doyna mu sang bay mop sop dembe ke tay ngoy na ci mom ad nak barzakh wa akhiratan te gem ko yakar ko fa doy do ko yittamu doy amul morom yalna def ci barke yak ngeenel ne fox sey mor mi koy way fam la gën ne ko jey te yalla sam njabotam cheikh ahmadana cheikh mustafa ñen ko bokal ñepp xal yene guuy
1: amin
0: ñu sax ci mbeg seeni fandir guddu and ak wër seeni mbebet lepp mat ñu yokatay sori ay
1: amin
0: seen siri jeewri ñi seen cheikh yalna yag doxal
1: amin
0: ligey ba am ci ngeeram ay xewelam baña day baña dey ma xat mu ñaanal ñi di dongam ñu am ngeeramam ak soppi ak turando yek ni jëfël ko taway
1: amin
0: cheikh jiri wacc nga jaajeuf bayyi wo sa gannaaw ab gakk li nga fi jëmbat ñor na xom mu ta doy dagal ci bir dawsi ngora say tira nga saxo fi do and rabbil wara daw man tan nak ma ci may
1: amin
0: yalla nan la yalla fayal do te ngeerum yudde je ci yow ta dol li lu lay leer ak rang yu reey
1: amin
0: amina barket ke nga top sunnam ak it khadimam ba def soppem soxal diko way
1: amin
0: wa salli rabbi salatan lantiha alaha على النبي وآل صحابه يا
5: Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a di xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a di xam xam bu am jari wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadia TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreub.

0: nganam yooyu saa bu ñu mësaan dem ba ba alchimiste te jeexut day ñibb si ngir jullaay juma. Su jullaay juma mën a fi
1: delluwaat
0: nga mu delluwaat ngir àggale ngeen ngi
1: puisque
0: nga xam ne ay daana am ay fan Kaolack. Waaye tam ci am lu am solo foofu ndax bu nekkee bu ndaa gane Kaolack que laay lay mesteek la dal bu ma xëy si na du ma rit da laaj ma yaasin mel na mbaa ko mel rek ñu ne ko naan nag xelifa léegi nañ wut kër kër bu bakkane kër goo xam ne dafay daal
1: yóbbu ko fa
0: dafa yelloo ak xëy si na li mu rit wut kër ga bakkane mu ne mu ko xam daan dal rek
1: wallahi
0: waaw xam ne kóllare boobu nga xam ne moom lu mën a xew rek loolu kenn dafay mën a sotti. Suñu jugee dem mbaakol noonu naa da war dëkk yu bare foofa lappe
1: Seigneur Latif
0: ak ñaxal fu ne rek mën nga barkaal ba mu daj kon nga xam ne lan nga xam ne at mu jot dafa am jamono jëm ne jagleel jox ne jamono ji Saloum lay dem jamono ji mbaakol Kadior lay dem ngan yooyu yëpp nag loolu dundal ak bokkale jubloon ndax boo leen kumi wàcc sa kër mbaa mu yéen seet rek am na lu mu seq ak ñoom ci bokk goo xam ne loolu doon dundal.
1: Sëñ Moussa yi mu sëñ Barry
0: mu daan fekk walla
1: walla walla
0: ñaaxee ndox daan fekk
1: walla walla
0: ndax mooy tam foofu la nekkoon. Kon mu nekkoon ku dund ak bokk te di ko dundal bokk yëpp daa ko fekk si mu deen teral xam waa gerte yi mu waxtu yi aajuma june yëpp mu leen naa yendu seen waa gerte yëpp su tesoire nga seen parisol yi ñëpp jóg gerte ñëw yendoo ak ba ngoon mu teral leen ñu delloon ba ajumaati si Ndiaye gerte yi nga xam ne bokk la moom mu da ko tegoon ci wetam ndax si Ndiaye dafa nekk kon ko rafetum xel muy diisoo moom ci lu bari sëñ Fall noonu la noonu la ko defoon. Bari da ko daan gisoo wax ne léeg-léeg si Ndiaye wax ko dara ci ku mu war a dimbale mbaa lu ko niru mu ne ko yow di leen ma li nga ma defal mu ngi mel ni kuy bay ak toolam fàtte ak ñax nga ne ko ak ñaxa nga nee maanaam ku mu war a dimbale te jotu koo dimbale mel na xam ko fàtte rek loolu la ko wax moo tax daan gisoo ak moom ci lu bare bare bare bare ak bokk mu xam ko xamit wax ni tu mu yéemi la nga xam ne ñaari boo ñëwee ne ko mu ne noo sant nga ne nangam rek li ca daan loo bokk diw la ca ëpp su la ko waxee kan la ku la da nga ne ko sama baaya mbaa sama mbaga mbaa sama nangam soo kon mu ne la def naa sa nangam la de def naa sa nangam te bu la ko waxee noonu lay demee saa boo ko joxee sa loxo ne ko ci ak fiix noo sant nga ne ko nangam ba wax loolu foo ko nee te jàpp loxo mu jaar si sa
1: waaw
0: xam ne kon ku manoon a jàpp la xamoon itam xeeti giir yeeg na mu tëddee da ci la waxtaan da ci waxtaan du bare bare bare xeeti giir yi nit ki nekk xeetu mu mbokk ak comme ni ñu ko xamee ci ay cosaan ay néegi ndey yooyu ko xamoon la lool
1: ki sey la ak ki
0: waaw yëpp ko xamoon la ndax daa ko toppatoo lool nag ku bokkam ku nekk daan la jàpp moo xam ne da ca fees. Mbokk mi mosee jógee itam woyof bi mu woyof mooy jug demal bokk ci am wala taxawu la soo amee mu tudd mooy jug ñëw ci tudd mi ndawatal la nga xam te lépp mën na mën na ko deflu am ñu ko defal waaye teew daan wàcc ba tolloon nit ñi kenn ku nekk mbokk mu nekk lam yelloo ci sa ci jëmam mu jox la ba mësëg nga xam ne ko matal diggam ak nit ñi seen xàq ganaaw bu matal di xàq diggam ak borom ba noppi waaye noonu matal xàq digganteem ak nit ñi rawatina ay bokkam.
1: Te loolu sëñ moo doguma la waaye li ci yéeme mooy ni mu ko seqee woon ak njaboot Cheikhoul Khadim yi nga xam ne ñu ci bare seen njaboot moo leen jox seen tur. Sëñ Mamour moom Cheikh Mamour Moutalla am dafa am màggal goo xam ne ma koy laaj naan ko waxal na tuuti sëñ Abdoulaye mu ne ma kooku lu may lu ñu wax ci moom kooku ki nga xam ne moo ñu tudd suñuy taaw waaw sëñ Abdou Samad bëgg bëri bi ba démb wala ba ci démb maa ngi am ku ma koy wax naan ko. Nataalu sëñ Abdoulaye bii mu solo jàllaabi bu chocolat bii de sëñ Abdou Samad moo amoon tudd sëñ Abdoulaye jóge këram ñëw tuddal si nga doomam jooju kon nga gis loolu ñu ngi koy waxee léegi mënoon na ci yeble xam
0: ne. Ñu maa ngi ñëw mbokk baa ñoom moo leen tudd.
1: Waaw amaa ma ko.
0: Sëñ Jil Daouda tànn.
1: Waaw gis nga.
0: Comme sëñ Jil man daa ko am gan am na fa rek nu muy tudd.
1: Wallaay puisque.
0: Wax ko fa bisaa mooy ñëw tudd la.
1: Puisque.
0: Ñi ko fekk jamono ñëpp moo leen tudd. Ba ci ki mu tuddee boppam.
1: waaw sëñ Jil.
0: daa fekkoon sëñ Jil.
1: sëñ Jil Gane
0: moom dem bitim dafa nekk Italie.
1: waaw
0: mu ñëw tudd ko tuddee ko boppam.
1: waaw sëñ Jil Gane naan maa ngi koy ziare.
0: daf laa mën a mën a tudd ci njabootu sëñ Jil.
1: ndeysaan puisque.
0: kon ñi ko fekk jamono ñëpp. damay dem ci ñu baree baree bari ñu am yoo de sabay sañ bi xaar dama masaan yónnee sabay li ko yónnee
1: ngay
0: gis ñu roqee rek ñu dox ak li mu ko jox wala kenn mu dool nga xam waxtu nekk dana am luy topp di ko yónnee ay bokkam ngir jokke ko bokk gi loolu nag kon xam li ak bokk ñu tekki moo tax ma si sa wax na ko léegi suñ bon da cee dëlee ba na pi tëkkoo ci xam gi mu xam loolu tax mu dund ko te it lu mu doon ci Serigne Touba la ñu Serigne Sama waxe dañ ko roof ci moom dañ ko moñaale mu ndax ni mu ko xamee mo gëstu kese mënu ko mayam gëstu ni kese
1: dëgg la
0: mënu ko may waaye ku ci amoon may la koo xam ne bu mbokkam sax ma xam ne gis sàngan la bokk nga bokk rek da ca mën a xamee lu bari ci la bokk diw la bokk diw tey sama naam ñu dund ay mbokkam
1: waaye am na ñoo xam ne sax ci sëñ Abdou Khadir la ñu xamee ni sëñ Mamadou nekk na sama mbokk la man de sëñ Abdou Khadir li ma ko wax loolu diw de sa mbokk la wala diw de nangam ngeen demee
0: waaw
1: te fekk yow xamoo ko woon sax.
0: da ngay def ndaje def sax mën na xam nga la bokk diw mi. waaw man nga def naa sa bàyyi la de.
1: waaw
0: def naa rek mooy def naa nangam rek la moom def naa am yaqin la.
1: waaw
0: kon ku doon dund ak bokk te doon ko dundal. ci biir. ak ci biti loolu bokk ci jikko yi nga xam ne yu ko war a gën a royee
1: rek bu baax a baax bu baax a baax muy mu ko doon dundal bu baax ba ci ngañ yi nga xam ne yaa ngi ko doon dindi léegi sëñ Moutla man maa ngi fàttaliku yoon yi mu daan ñëw Ndar di fàttaliku man Ndar sax falaa jokkoo ci moom 1977 maa ngi fàttaliku itam yoon yi nga xam ne début année 80 mi ngi ko daan ñëw Dakar ñaari yoon bu sëñ Moussa Bassir daanañ ca dem Colobane bu soxna ma itam daan nañ ca dem Sikar yooyu ñaari yoon yoo xam ne yu wér a wér yoo xam ne teg nañ ay at yoo xam ne sëñ Abdou Khadir da
0: ngay. usine Bentele.
1: usine Bentele ma ngoog usine sax moom yàlla dogal na mosuma ca kii waaye xam nga foofu kër ma nga fa. kër gaa jumaa ji. waaye ñaar ñi moom yàlla dogal na daan naa ca dem yooyu yëpp muy dundal gi nga xam ne doon na ko dundal li nga xam ne mooy wàllu mbokk yi. waaye wàllu woowu itam mbokk yi da leen fonk itam yemul woon ci li sëñ Mamadou Dindi léegi sëñ Moutla muy seen bisu mbétteeg bisu gane àdduna ak yu mel noonu. waaye da. bis yi nga xam ne itam mbokk yi dañ ciy am tiis nga gis taxawaay yi nga xam ne sëñ bi lu mu tab bi penk jumaa ji moom boo ci mosaan ñëw ñu ne sëñ Abdou Khadir la ñuy xaar keneen koo xam ni sa néew taxul woon sax mu jóg da nga naan kon naa ko xaaraale. boobu itam di beneen taxawaay boo xam ne sëñ Abdou Khadir ni mu ko doon doxalee daal lu yéeme la woon.
2: dëgg la sëñ Abdou Khadir ñu ngi jaajëfal sëñ Mamadou ak sëñ Sam. intervention yu am solo yi. tomb bi ngeen. bi nga souligné nii. kenn daal mënut a waxtaan Serigne Abdou Khadir te ñun ñëw te andi woo.
1: yaakaar naa ko
2: waaw ndax moom foofu lépp daal Serigne Touba daal nga yéem rek. dafa mel ne li ko suñu borom doon liggéeyloo ci askan wi ci biddeef yi. moom it mu tànn ñu muy àndal. di ko liggéey ndax buñ delloo ginnaaw ni Serigne Mamour waxee ak Serigne Sam ni mu ñëwee ci Serigne Touba. yow tamit nga xool wet gi mu féetewoo. nga xam ne bu doon ci ñiy jàng ilmul ijtima maanaam sociologie général wala sociologie islamique. da ngay xam ne dafa mel ne liñ ko bindoo. dafa dëppoo ak mission bi mu doon dox.
1: bi mu doon dox
2: dëgg la moom ci boppam ni mu bindoo ak melokaanu boppam. dafa dëppoo ak mission bi nga xam ne moom la doon dox. xam nga fii dañuy faral di wax naan kilifa diine yi ay régulisateur social. maanaam Serigne Abdou Khadir ñu ne loolu la doon def moom. ci anam bu gën a xóot boo xam ne fii ci Touba nga xam ne mooy base mouridisme nga xam ne lépp fi lañ koy toggee. lii mu wax nii ci ni nga xam ne noonu la daan taxawoo bokk yi. tàmbalee ci nit ki bu feeñee jamono. xam nga loolu kiimaan la ñun dañ ko miin. waaye dangay xool nit nga tudd ko. ba tudd doomam moom. ba tudd doomam. léegi nag nga lënkale wet googu. ak wetu ni mu xamee woon wàllu nasab loolu lim fi ràpp lim fi liggéey ci ay diggante. loo xam ne kenn loo xam ne ba léegi mi ngi dox.
1: dëgg la
2: te taxawaayam boobu moo ko defal.
1: dëgg la waaw dëgg la.
2: nga waxaale ma leen nag wàllu barke ba mu ciy def. ñu alhamdulilah rabbil alamin ni ko sëñ bi waxee. ñun ñi nga xam ne dañoo feeñ ci jamono bi yëpp moo ñu tudd.
1: dëgg la
2: xanaa mu fekk mu tab ja te boobaay dafa yónnee keneen ku mu yónnee mu ñëwal boppam ñooyam. waaw waaye nga xool tur yu sell yi nga xamante ni moom lay joxe ci kër yi. ak xam googu mu koy xam suu loolu mooy ab société mooy taawu ab société nit itam ñaar la am aduna la am ak alaxira
1: dëgg la
2: nit ki day feeñ mu teeru ko defal ko barke boobu waaye nit ki bàyyi ko fi tamitam kenn ku ne koo xam ne ba mu feeñ ñu di ko jox aw tur ku tedd gi xam ni mu demee ci boroomam te loolu lu yomb a dégg la bu si Abdou Khadir wàccaale dara jooju suñ Mamour dafa wax ne bi muy feeñ da fekk suñ tubaab liggéey na ba ñëw.
1: Dëgg la
2: ñu mel noonu ñëpp ay xéewalam la ñoon yoo xam ne da leen doon andi ngir tasaarewaat leen ci biir bindeef yi.
1: Dëgg la
2: léegi nag kooku ku mu taxaw. moom xel yëpp da ciy daal. dañ lay nettali sax koo xam ne nee na dafa am mbokkam mu faatu mu ñëw ba ci sëñ bi. jàmbat kooku. mu ne ko waaw macha allah nañ ko defal. waaye ne bi mu nee bi taxawoo ko ba ñëw wax na kooku ne ko sa mbokk moom ne bu demee dana xam ne nangam ak nangam.
1: walaay
0: walaay
1: walaay
2: walaay walaay walaay walaay walaay walaay walaay walaay walaay walaay walaay
1: walaay
2: walaay walaay walaay walaay walaay walaay
1: walaay
2: walaay walaay walaay walaay walaay walaay walaay walaay walaay walaay walaay walaay alquran kase la sunna kase la sun borom moom ko am fulu la
1: dëgg la
2: ndegam ñun doomu aadama yi rek nita lay defal àgg fenn bi nga bég ci moom ba defal ko loo am def ko rawatina nag suñu borom loolu moom da cay xettali doomu aadama ba tay ak tamit ci wàllu tawat ak yii
1: nite loolu lu daan ñëw ci moom wax ji ni lu naturel la woon ci moom waaye du jëmmi feeñal dara wala yu mel noonu
2: lu naturel la
1: ci waaw ndax maa ngi fàdd gi sëñ Abo mu Cheikh Mamadou Lamine Ba xam mu
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: jaar diko lool waye kërëm bi mu taxawé seigne bobu ba ñew ndax seigne bobu mom dañu won ci bu dundam lañu mom bu fi joggé mom kenn ñamou ko tim ku du seigne bëxal lool mom yaakaar na ni kenn lu ñëpp xam nañ lool seigne digënde ci waye wax na ni kërëm bi mu ñewé ba toga ci salle bi da to ba ci agré defal na ko lu mbëggoon dé war na na ak ak mamam
1: est-ce que
0: gis
1: nga ko waaw xam nga
0: loolu la xaru
1: te non la démé te non lay démé non lay démé ndax mom mom du du du kemtan mu mel non ni mu ñëwé ak ni mu démé ak ku xam ak dundam baye gi wétal borom mom ni baye lepp mom ak suñu borom ak ni mu doylo Serigne Touba manam talibé gi foko nat yeso Serigne Cheikh ma ngi fatlu bi suñu dem fa séra di ko ni muy netali wala Serigne Touba de ñaare pemk rek la djublu li nan masna sétlu dal mu gis ko djublu pemk way bob barab bi la djublu barab bi la djum amana ko xamne nak yalla defal nako mu meuna am contact direct bobu ak digeenté ak borom lima wax legi ndegam doomu adama ngay taasu ci ko borom dara de aduna do mu lijeenti la wala nak ko xamne digeenté ak borom kenn ku ne xamna ne amul ben amu dara dara amu fa liñu waxon legi rek na la seen qala rabbuna allah summa istaqama te wer na ñepp ne mom istiqama mom même mourid yek julid yek ñepp ko ko séra seigne bi dafa wax baat bu am solo muy bax gi baxoon rek lolu seigne touba mo ni mel dal seigne touba mo bax baxuk njabot ba ko ci liñ wax ko ci dundal day melna sax dalay neubbu day neubbu ka ca dess waye amul yermande la yermane joju nak nim koy dundé nit ñi bu nekké ci kaw bu nekké ñom ci kaw suuf ñi fi bayyi ko tamit tam non la leen daan
0: ya nga tolon ci aaju yi ni mu gaay won ci aaju afat aaju yi nga
1: bi muy recc bi may jang alcorane jarem bobu ay gonal lañ waye lolu fatiw mako dafa am ci koñ yi nga xamne dañ fay dem difa yalwaane xam nga do ngi dañuy min beurep yi ñu yalwaa am fa gonal ko xam dafa am tawat jo xamne tawat di dafa sonal bokk yi leena sonal lool ndax yaram yi day ñewi ñu fajj fajj mu lool ñu jek jek ay jamono gisunu ko ba yag ñu gis mu wër man nak yalla def na ma degg ci yaay xala bi mo xam lañ ko yobbon Seigne Abdou Khadir mu ñaan ndey sax way da
0: di tolek wallahi
1: Seigne Cheikh Ndiaye lele ñaan pap mu dañ waxtan ci Seigne Jaafari Bousso muy wax nim doylo won borom neena mas nako wax wax jo xam kem tan neena bobu kër gi da xawa doy war lool li ko wara gi mel neena bamuy wax ci xelam na Seigne bi dal mom nim bayyi kërëm gi te mënon na dem li jënd ko nako neena fim koy xalaat nonu rek neena Seigne bi nako Cheikh day ma gënon ma la dem ci diiw def nangam ak nangam ak nangam ay nak damay
0: xaar suñu
1: borom xaar suñu borom
0: wallay wallay
1: neena mos nako digal nako yu bari day bu ci dug yenn ki yi def bu ci dug da ngay ne ci jaamu yalla te selal ko rek bu de ba yalla mom wuyisi la neena doto son ndax lepp de lepp dalay japp ne te day and ak ay ak tay du am benn kadar ay neuf wala jeuf ay mel wax du ci am
0: wallay
1: man ko mel nonu mom xettal rek la meuna doon ci jamm ni rawatene ñi nga xamanteni ñoy dem suñu borom Seigne Abdou Khadir yaakar na bari na ñu Seigne Touba ni mu seddelé ñu yaato waye loolu nga wax ci Seigne Abou Madiana mom Cheikh Ahmed Lamine Bara no nga xamé ñu bari ño xam dara man Seigne Abdou Khadir moy sama serif
0: wallay
1: dañ ko yegg yegg wax
0: ko
1: na ñam sama serif
0: wallay
1: yegg yegg xol ci mom ndax ni mu mel dal ak ni mu demé yalla ñu yalla tass ci barké
0: amin
1: amin yalla nga yalla fayal jëm la ju ki mané dal
0: amin
1: wallahi dégg ci sax su fa yaakar na waxtaan ni ndox mu ne Seigne Fallu mo waxon né dem fa ci mag ñi la bokk
0: iski
1: wallahi ci mag ñi la
2: wa
1: te moy magam
0: wallahi
1: wallahi jëm la jo xamné li tax ñukay waxtaan ni nak ngir roy ci ñom rek ngir roy ci ñom xamné xamé sa né mu neesu leena jot waaye dañuy wax ne roy ku baax moom dana tax nga raw say morom
0: nga
1: roy say morom ñoom nag ñun daanaka jëruñ ñuy ñee kenn ci ay roy téef ndax ñii buñ boole booy jàng seen dund di jàng dund góor yàlla yu mag yi fi ñëwoon ñaandoon ak yenente bi salaai sallam daanaka doo gis faarek
0: doo
1: gis ab différence bu bëri ci gëm yàlla ci njàmbaare ci jaamu yàlla waaw maanaam loolu it lu ma yéem la ci ñoom maanaam jàmbaare gi njàmbaare ci jaamu yàlla nga xam ne naqaru adduna wala neex-neexu adduna du leen soppi ci dara
0: waaw
1: saa su ne rek njànga ci jaamu yàlla nga am ci dañu mel ne ay doj daal nga xam ne dara du leen yëngal
0: waaw
1: fi ñu nekk ci seen borom ben rythme bo bu yokul mom du wañal ko waaw du wañal xam nga li mu netali li ci bimu nekk xarsal de mouride ñukoy ñukoy
0: wallahi bu do soppi bari bu ngeen gaak
1: yoy yoy mu don def yi bari lañ ci wara jang te manam gane yoy mu don def lepp fum wacc rek da fay waccale xewal ndax da na fa jangale l'islam ju wër ñikoy gis ndax dañ lay wax ne roy bi ci dakk moy wala tarbiya bi ci gën moy at-tarbiya bil hal wala bil khutba manam nit ki nga xamne dang koy gis ni rek
0: moy taxaw gi
1: waaw gis nga ko jëm ji rek ci nga xamé ni ki mom daral day am day melni courant bu la mo wax da
0: lay
1: def ci yow bolé nak lér rek barké bu yaatu biñu yor nga xamne fuñu dem wacce ko ba tax la dal ñooñu mom yalla na suñu borom fayal
0: na leen amin
1: amin tañu bayé ñu seen barké
0: amin
1: amin gungé ñu ci aduna ba li ñu fi bayil dal ñu mën ko taxawal bay ci waru lacc lacc wu yaato
0: amin amin da dañ jàngalé sa su nekk té wakki lu gi tam da ko doon dundu bu baax ba tax na yi ñu fi jëñju ni sama xel ngi dem ci Seigne Mor yoonu fa Seigne Modou Moussa Falilou mo ñi ngi wajjal besam inshallah Seigne Modou Moussa Falilou ñi ngi ziar ba Seigne Abdou Kharil Seigne Djili mi taaw mëss na fa ñew yaakaarna ni jant sooy ka fa mais mu gis rek kër gi ñi kër di ay lampe torche ak sondel ak yu mel non muy la muy ko naam dafa couper Seigne Abdou Kharil amugo fi amugo fi nga xamni Seigne Modou dafa daali dogu mom dañ ni du genn keur gi mom te courant ñewul keur Seigne Abdou Kharil nga xamni loolu wëkkat lu gi nga xamni musta nango dis kenn soxla am wala yu melno lu su nekk rek Seigne bi dafa daan xaar ba suñu borom indi
2: xam nga keur gi da am jawre mi sen
0: waaw
2: ko yow gëna ñi kuñ yépp wër nga wala bon sétal mënañ la lebal ay sax ko ko dal la dem mo lepp moy jitu yalla ci bir
0: lepp moy jitu yalla
2: ci bir
0: wallahi mako lepp moy jitu yalla ci bir
2: taxara na nek ak jam yalla deg ko auto ko ne sama xel dem ci fatri ko war
0: waaw ni yoy jangalin la xetu jangalin la yo xamni bi ngay tudd legi yoonu kawlak yegi xam kawlak suñu daan ci la daan demé wala proxane itam ni muy demé nawel wax na ni amna ben yoon mu joge proxane xam nga karang nonu yenn say atay dañu bëgg lool ndax doon bi ni muy xol ni joge gambe gi mel non xamna nak biñu yexé fekk auto yi bari lol am ko wacc ñew ci poste ba ni len de yeen auto yi de bari na te Seigne Abdou Kharil mu Seigne Touba dafa nek autom dafa nek ci gannaaw dafa joge programme non deug na doñ yi nit nak auto yeb jall auto yi jall biñ ñewé nak ba tok ci Baye Mayassi kenn ci ñoo ni ko ah Seigne bi de ñafa nekkon ñepp de xel xétal nga len ndax dal bi di wacce benen Seigne Abdou Kharil ci nek auto yeb dañ len jallale do na seen mini
1: gam mo mago
0: wa bo legui non way nan len fecc yoon
2: wala
0: sun legui non way nan len fecc ci yoon
2: wala
0: xam nga kon jang xolo jangale bobu nga dal ci bobu nga xamni seigne sam amna ci bismillah
3: xam nga ni mako waxe sank rek Seigne Abdou Kharil mom dundam lepp day jangale
0: eske
3: damay delu ci mbok yi ndax dafa am solo nim fonke mbok ak nim ko da dundale maam ku bañon nit mbok bu yaqku la
0: deug
3: la ku bañon la ku beggo nit mbok bu defaru la nga xamne daoud yam rek ci dila xamal diw nu ngeen bokke ak yu mel non waye dala la inciter ngay jox mbok dara jek laaj la diw gën nga wo gi sa man ko waw mu na la set wax nañ ni amna ñaari mbok yo xamne dañu amone du doxone sen digënte ñom ñaar ay jafé yu mel non bi ko Seigne Abdou Kharil yegge wout kenn ci ñom ñaar di leen defal ak yoy waye ki gënuna fete ndaw bimu ñëwé ci mom dañu ko ana diw gën ko wo gi sa mu ko waw xana ko gëna gis mu ko setiko lolou boko defé dang ci am tiyab
0: iske xam
3: nga setiko boko defé dang ci am
0: tiyab iske
3: gis ngeen manam defal na seen digënté té mu wëndu ko né yegg naani am na lu ci dox seen
0: digënté wallahi iske
3: tamé ci nonu la doxé señ bobu dem seti mbokam mom
0: bu seen
3: ba digba dé
0: ak
3: it da déféré amna mbokk mo xamné woy juroom da fé juggé won mom bi fi wajur juggé mom amna mak man ci moy khalifa baye biñu mirasé ba paré ba kër gi xawa ki ñu bër seen jërëg yu mel nonu ki nga xamné mo fété ndaw dana ko heure bo togoté añ nang ko yobbu ci sa mak nga yañi fofu bu bu set ne ko bu bu set heure bu sa añ paré nang ko yobbu
0: ngeen
3: añandu iske xolo gogu defal mo
0: iske
3: wax nañu da na ñew ci armel yi buy ñibbi duggu ci otom kenn ci mbokk yi ku ñewoon lay duggu ci otom ak jokk mbokk la
0: wallahi
3: ki ngi ko defal dam koy won ne ko yow mi kat amna fuma rek yek na la
0: deug
3: la don lu am solo lo xamne ay bind la yo xamne man nañ ko jangé
0: ci waye mbacké amon nañ ci jéglé dé señ sam
3: mbacké
0: mo amon nañ jéglé señ bukhari lool ko
3: wax nañ né ba sa yu massa julli aljuma ba xey sam gaaw mbacké la nek dana fa nek ba alhamis mu doori ñibi ci wat Touba dama xamone yeen jamono la way ci ak jamono ci ak dundam dana def lool wax nañ massa yek ci day yonne day yonne ci
2: walu
3: ñu ñew ñu ñew na la ñew and ak mom baba muy delu ñu doora delu seen yitt lolu day wone responsabilité waaw wone ne yi sama njabot ngeen te njabotana
0: len deug la
3: lolu doori duggat ci dundal mbokk gi nga xamne wax nañ amna ku massa ñew ne ko diko ñaan lo da tawaton suñu bi ne ko dina la ñaanal de waye ñoñu wax docteur yi dem na nga len setti ndax ñom yalla mayna len te duñ la jaxase ak say mbokk kon lolu duñ wara jankete la ci suñu jamono ji day melni legi mbokk mom tekki wu dara ci ñu
0: wallahi mom dem bokk jaralon nak lu nekk
1: duguma señ sam
0: waaw
1: waye manam gis nga ñoom lolu biñ ko daan def dañ ko defon farata ñoom mission wala bo xamne ñoom duñ fi ne njabootu suñu borom gi nga xamne suñu borom nañ tek lo xala señ Touba dara la di ci japp ñu diko
0: fekk
1: lolu xala ko ci genn alu
0: wallahi
1: mission la won ci ñom nga xamne dañ ci xey leela sama ko wax dama nan ñom de bo lo xol da melni dañu japp won seen bop ci liggey señ Touba ay fonctionnaire yo xamne sa buñu xeye dañu wara xey ah te sax nak dawuñu wacc sax nak seen ko wacc rek moy nit ñi dem ñom ñu delu ci seen borom nga xamne duñ bayyi genn wal walu wowo señ niko señ bi waxe dafa am solo ak bokku xam nga waxtan lepp dafa takalo señ bi mi wax legi num dem am jangam ak ni meloon alquran mo señ abdou khadir yaaka na señ maoudou señ mom ala def duma ko waxon tan ne ku bëgg gis nitu aljana koy dox
0: ñu dox ci kaw suuf
1: te nitu aljana rek mom danaka moy nitu alquran rek legi ni alquran nañu ne wa abdullah wala tusriku bihi shay'an aw bil walidayn ihsana aw bi sulqurba motax ñoom jabor señ Touba gep ma sa ci lool ñim ñep mom ay qur'an yu na lay manam seen dund bo wat go not
0: wallahi
1: lool day kim tan señ Touba dañuy ben te wutel kenn xam lu mu doon dal ay dana am kenn ku ne dana am lu mu fesse ci yow rek ñun señ Touba fesse ci yow rek waye mom alquran ñoom ñep ko bokk
0: seen
1: tassu mustafa ñoom ñep ci lañ alquran sunna ci lañ tan seen dund wa bil walidayn ihsana aw bi sulqurba jojun aya ba jeex sax ndam mo yemul ci sul qurba wala kan yataama masakin ak jaar
0: ñepp ci bi
1: aya degam ci sul qurba joju lañ tollu motax ma wax na ñoom dañ ko gisee won li farata la jo
0: xamne
1: daawuñ ci deme seen saba waye seen xam xam ak seen ragal yalla ak seen hikma xolo seen bi ñaar yi mu wax nim ko li jëf
0: wallahi wallahi wallahi
1: gën nga gis di
0: waaw
1: bo deme nang ko seen boko defa da nga
0: ci am tiyaba waaw wallahi
1: da nga
0: ñam paré
1: demal ci sama
0: ngeen
1: anando xewlo fofu gis nga lolu moy ruhu yoon wi moy ruhu l'islam sax ndax yoon mom moy
0: l'islam wallahi ndax lolu mo do dund sahaba to rasul
1: ndax muhajirun bi ñëwé madina munawwar
0: wallahi
1: wallahi wallahi ta fo dar li wax xam lolu nak li fek mi ngi am rek liñ bëgg lepp ñu diko ay ni jamono xawé démé légui kon baxna lolu
0: ñu wala xewlu ñu ni señ bi de diw bu ñewul duñu ubbi bol bi té mom ki defa kokku la am na lay mën di jël ku mel na sama cheikh may nga xamni sa do
2: def
0: bu ñu bolju ci ñu xam nga yoy sa ñu yoy ñu wara di ma sa di ko waxtan
2: li ma gënon yeen moy dañu ñoy yeta aw doxine
0: waaw
2: so bol masan gën xam nga da nga gënë ci ñu barké la
0: may
2: so bol gënë mëno mos
0: ba xam fu ben barké la
2: waaw mëno xam fu ko laalé
1: da nga xol teggine ak mëno ko gis nga teggine
0: man ko tay ñu jëfëndu ko wallahi
1: masallah
2: da nga waxel lay tam ñi koy bayé sem bu ngeen tuddel ay doom da nga gis na da ca feñalat bokk ga day tuddé say bokk
0: dëgg la
2: fa man ci mo son dama tuddé sama baye
0: waaw
2: amna ci sama da ko tuddé mamadou diara